0: Diyan sa sursugon, dahil ko na pangaranan. O, confirm. Magjowa pa lang ni Manoy Tope. Nagdulok duman sa operator kang piryahan, hulikan ang katuyuhan nila. Bakulang takuton sa operator, kundi siyempre, yun ang ani yan, pagkapirakan. Para himalad. Makasupog. Makasupog. Kung kamo po, nagbabalak man, na maglaog sa profession na ni, ang pakiulay ko sana, hapo to nindo ang buhay nindo. Kaya daw nindong hampangon ang profession na ini mata sa mata. Mata sa mata. Naday mo kay puan magdepende sa mga politiko. Naday mo kay puan magdepende sa kung si Isay man Poncho Pilato because ara mo na ang profession na ini pwede kang mabuhay mananggan. Totoo yan. Day ko abuton ang estadong ini Manoy Tope. Sa edad kong 52 anyos, herak ni Diyos, tindog pa man giraray. Pero ang katotohanan na pinapangaptan ko ang sakuyang pangaran, ang sakuyang integridad. Bako ini sa pagbuhat kan bangko, kundi ini mga tugang ang nanudan kong profesyon. Ini na ako, day ko na yung pwedeng baguhon. Kaya duman sa mga nagmamaawot man maglutsada kan sa indang buhay sa pagbo-broadcast or maybe sa online, ang pakiulay ko sana, adalon ta, noodun ta, kung baga ano ang mga bagay-bagay na dapat as in day dapat sa profesyon na ini. Tanganing, sabi kan maray sana ang patama-tama.
1: Panlabay pumapatay sa ilog.
0: Ang iba man kaya gusto
1: nagaling sa industriya
0: so mga daglian na yaman
1: ibinubuga ng mga
0: ang iba nga ni iagi-agi pa sa hambog
1: hindi na pwede
0: subraman sa angaw
1: may kinalaman din ang tulad na atin
0: puro man sa nangani hangaw. Pero kumustahaman ang sa imong pagkatawo iba? O sige, pakiulay ko kaya sabi ko kuta I had been long been dreaming. I've been in wanting for so long a time. Sabi ko kay to kay Congressman, dati pang Congressman, Attorney Jill Bungalon. Maski kay kung pido, sinasabihan ko. As in mga dati pang bistado ko man na Congressman, mga lawmakers, kay kung Didi Cabredo, dati pa, dyan sa 3rd Distrito. Sabi ko, ano daw kung ibusol nindo na maging professional ang media practice. Bakong itong typical na akreditado ka sana kang KBP, media man ka na. Pwede man bagang maging professional Manoy Tope, bako? Bagaman, ang kursong broadcasting and journalism, maging, board course naman Manoy Tope. Tanganin kung baga, maging professional talaga. Dahil ka pwedeng mag-graduate unless otherwise, nagtapos ka nin kursong broadcasting or bagaman journalism or any allied or related courses as in nag-take ka nin CSE board exam for that purpose for you to become a media man. Kasi kung day kang lisensya, day ka pwede mag-broadcast. Bako, day ka pwede mag-broadcast. Tanganin kung baga mas responsible ka sa ibang mga binibuhiyan na tataramon. The moment you open the microphone, aramo ta aramo kung ano ang mga bagay-bagay na dapat as in day dapat. Pero kung dawa si Isay, pwede na sana mag-ngalam-ngalam sa radyo, yan kita nagkakaurula. Param na ako ta. Lipot na lamang ining kape ko. Manoy Tope, Manoy George. Manoy Jokes. May pichana kita noy. Binayadan ko na tanya kung masupog sa imo. Imarka na nindoan kuan pecha July 11. Pinakuan ko na, pina reserve ko na. So bilog na resort. Tanganing marimati na ang mga pangarap nindo sa buhay. For the meantime mga tugang kuy mapapaalam na muna pansamantala ha. Uy, siya nga pala. Yada umaga sa mga nakaantabay sa ating kumakain dyan ngayon sa Rosales Eatery. Nakatutog na naman si Manoy Doris. Dangan si Manoy Nelson. Ati Arian, good morning. Salamat po ka sa inyong panagos mo na pag-antabay.
2: Good morning.
0: Sini mabuli di sa mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer na si Manong Erning Molar Jacob. Yan po sa Barangay Gabuan. Ang Familia Molar Jacob.
2: tinapuan pamilya Padilla dangan an Arimado family yan man sa Purok Uno yan kina Manay Marlene as well as kay Manay Joel pay nagatabi sa inyo salamat kan sa inyong daingsawang pagantabay sa muya siyempre pa yan man dyan mga pag-iribata dyan sa may party man kan Albay District Public Market nakatutok na naman si Manong Renan dangan si Manay Joel si Ate Nerisa si Nanay Edna Manay Bing and Manay Josephine maray nagatabi sa inyo salamat ha thank you nakatutok na naman mga pag-iribata dyan sa Barangay Victory Village South nagdadala na naman si Manay Emmy Abunda Bahoy Joseph Neri kan Tercer Distrito nakatutok man si Jeanette Bravo Belludo si Manay Marlene Janson kan San Andres Santo Domingo nakaantabay good morning kay Unica Gratia Iha Ate Grace ano na lamang kumusta good morning bago kalingawan mga pag-iribata dyan sa Pacifica Agrivet kundig di sa may bandang Tahoe Road dyan sa may Daraga Public Market dyan sa likodan na kan likod na party kan Legazpi City Public Market gamos na mga Pacifica Agrivet Supplies Store sa bilog na Kabikulan na nakatutok na kaantabay Pirmi oh, basta may abiso na si Bossing oh, wala maglilipat ha Diyan lang kayo kay Kuya Ron. Alam na dis. Salamat tabi, boss. Yapi pa mga taga Tierra de Ibalon Travel and Tours. As well as sa mga mabuutol pala ng staff man ay ano yan, jokes. Kan Mahika. Si mga masayista man kan Mahika. Lounge and Spa. Especially kay Ma'am Abby. And of course kay Miss, sino nga ni ito? Gretchen and then si Vanessa may mga araw ka naman mga pangarap at yung mga gayunay sige salamat abi sa indukan sa inyong daing sabang pagantabay first time hindi ako mahiling kasudma mani jokes huyugun mo ang sabi sa kuya ngaya ay ulay ko ngaya sir sa imo dakula kang lalaki nyako di bali nyako bi ang importante dawa ko nyako sa ditsa ng lalaki may dakula Sa pangarap po ni Manoy Dupe, kasubago, na pinagtrukisa naman ni Manoy Joko Diaz. Limat ini po ang sinong amigo, si Papa Rod Perez. Salamatunon, marina pag-aaga.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com like and share mo na rin ang kanilang FB page Mahika Beauty Lounge
4: Ubo ng anak nakababahala baka plema Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po. Nagpiflex for Plemix. Pampatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
3: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel
7: accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: tuhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na.
3: Mas marami pang araw.
2: Mas marami pang entries.
3: Mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mart,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Mga alaala

0: Sira mong bagay ng luluto. Bagong! Salamat! Na-appreciate mo. Halat ka. Wala ka pagsabi na sa ilong matibay ka magluto? Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
2: Nakatikim na ba kayo ng mangosteen? Meron yan ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang mangosteen ay kilalang nagpapaganda sa kalusugan ng ating puso. Mayaman din to sa malakas na antioxidants. Meron din anti-inflammatory properties. Nakakapagpakalma ng anxiety at depression. Nakakatulong din sa pagpapababa ng timbang at mahusay sa pagtanggal ng sakit ulo. Yan ang mangosteen. Isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
4: 90.7 FM.
2: Radio Oragon. You're listening to Lady L.

99.7 Oragon and Nails, 13 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, magandang araw ng guys, Friday. Grabe, nakakalimutan. Today is June 12, 2026. Yes, para sa mga guru greetings, sige na, push na, send na sa amin number na 0961-355-6393. Samahan niyo ako till about 11 on the clock. Yes, sa programang Oragon Retro Morning, mga ka-Oragon. And happy, happy, happy Independence Day! Panahon na para lumaya sa mga maling tao. Para panahon na para guys, makalaya sa mga maling tao, sa mga maling guys, maling pag-ibig. Hey. Kaya bang umalis sa mga maling pag-ibig? Ay ha, mali nga yan, kaya iwanan niyo na yan. Yowza, para sa mo nakakapag-bagabag. Charot lang. Nakaka-good vibes sa mga pagbati. Sige na, push na, send na sa amin number na 0961-355-6393. Here's all of me. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Orago.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Pag

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naaalala

Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

93.7 Oragon and Niels, 9:34 in the morning. And kasama nyo naman, walang iba kundi si Ligaya. Uy, batiin natin ang ating mga board of listeners. Hello dyan sa Rosales Itri, kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Ayan, magandang morning kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Jim, and Grace. And of course, kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen ng Pacifica Agrivet. Hello sa inyong lahat dyan. Talaga namang certified listeners natin. At batiin ko rin dyan sa Ilawo Daraga, Albay. Hello sa Irish Karinderia. Of course, sa lahat ng mga customers, sa mga kumakain dyan, lalong-lalo na sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi route. Thank you so much, guys, and we love you from the bottom of our hearts. So here's Brian Adams, Everything I Do. Uy, I do it for you, sana all. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, ito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Iwas sa regulado o agon!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim! Nag-inom po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol.
6: Tapos yung kape.
5: Opo.
6: So ano nakatulong sa iyo yung Mins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Mins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Mins Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most

0: Pwede ka bing ilusyon na lang aki mo?
1: Aw, nyata, kaya mo siyang buhayon?
0: Ay, hala, condolence po, tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
2: Iwas sa regulado, duragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Kapatang Lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours.

natin. Orabanin niya 16 na minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Yes, happy, happy Independence Day mga ka-Oragon. Thank you so much sa lahat ng mga nakikisubaybay sa amin dyan sa programang Oragon Retro Morning. Hello po sa inyong lahat mga ka-Oragon. At naku, eto guys, sisimulan na ng National Bureau of Investigation or NBI ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa kasagsagan ng team building activity sa Dipakulao, Aurora. Unang bumuo ang ahensya ng isang task force na tututok sa naturang insidente. So yan guys, ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng mga biktima, sa local police at sa buong Ateneo basketball team para sa isa sa gawang investigasyon. So yun guys, target ng ahensya na makita ang lahat ng anggulo sa naganap na trahedya at matukoy kung kaninong pananagutan ang pagkasawi ng dalawang bagitong player. So ang pagpasok ng NBI sa naturang investigasyon ay kasunod na rin ang lumalawak na panawagan ng publiko para sa pagkakatukoy ng tunay na dahilan ng pagkasawi sa dalawang bagitong basketball player. 19 years old and 21 years old. Grabe naman yun guys. Talagang batang-bata pa. Marami pang bubuing pangarap. At etong si Rene Bartiv, ano guys, si Rene daw ay pumayag na pumunta sa Ateneo de Manila para yung kapatid niya naman ang kunin sa Ateneo Dinaga. Akalain yun guys, very selfless. Talagang gusto niyang matulungan yung pamilya niya at yung kapatid niya na makapag-aral din sa Ateneo de Davao. Tapos siya ay pumunta ng Ateneo de Manila. Grabe, nakakalungkot lang na sa ganung pangyayari na tapos mga ka-Oragon. So yawza mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Exchange of Hearts. Keep it right here, only here on Big Double I 90.7 Oragon.

7. Oragonin Hills, it's exactly 10:34 in the morning. There you have it, Mitoyuntina, pangakong tapat. Sana ul tapat. Tanghaling tapat. Yan mga ka-Oragon, hello and hi pa rin sa lahat. Bakit ngayon? Akala ko ba papalayain? Iba yung nangyayari at... Iba yung pinapalaya ngayon. Uy, may mga hugot tayo dito guys. Sabi nila, ngayong Independence Day, palayain na ang mga maling tao. Huwag papapasukin sa buhay. Ano yun? Cellphone ko? Huwag yung kukunin yung cellphone ko ha. Batiin ko muna si Ivy Conda ng Barangay 70 Cagbacong Legazpi City. Of course, hello sa lahat ng mga taga-dita. Hello dyan kay Ivy Salcedo Año Nuevo, kay Presco Robin Salcedo aka Jose. And of course, hello dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, and Boras family. Maganda, maganda, magandang morning. Sige lang, tutok lang. Ano bang feeling na nawawala ng cellphone? Yes, dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax, and here's Basang CCO. Stay tuned in only here on Big Double I 9.7. Orag!

0: TV?
1: Yes, sweetie.
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagwatang maasim panturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Diyos sa Bicolado, Oragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
6: Oh, no.
5: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
5: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sana sa BP niya after 1 month?
6: 30 over 80.
5: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
7: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Mag-aala-ala.

kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7 Oragon and Yaz, it's exactly 3 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagkatanghali. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na. Sa mga walang pananghalian, mag-diet. Yan ang mga palusot na mga wala pang bili, magda-diet. Magda-diet na lang kami kasi yung sweldo sa Lunes pa. Pwede ba ngayon na, araw ng kalayaan, kalayain nyo na yung sahod namin. So yes, hello, hello sa lahat. Palayain nyo na muna yung mga jowa nyo ngayon kasi wala silang pera. Balikan nyo na lang sa Lunes. Sasabihin mo, break na tayo. Tapos pagka Lunes, binalikan. Lunes ka, be. Yung mga technique. So yes, abangan nyo si Manejas Magallanes sa programang New Normal, 11 till 12 noon. So here's Top Suzana, sabihin mo na. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nga, Kasangka.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa.
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo, tamang narinig ninyo.
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangka at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Adoros po mga tugang, eksakto na pong 5, makalisan 11.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Fabida Diday Esco asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
3: Hindi na ang programang Kompletos Rekados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaho Normal.
4: The new normal.
3: Uyan na ang sa indong perming kaiba. Kuya
4: Jess
3: Magallanes.
5: Basta Bicolano, Oragon.
6: Basta Bicolano,

talagang mapapromote ang jowa. The doubt that I could move the mountain, someone to tell it to. Salamat po lang ko na sa maray kamong kamugtakan sa mga oras na isang aram po ni Vice Governor Diday Burga, Diday ko kasabay na po mga miyembro kang sanggo ng panalawigin kang albay. Hindi ko na ba ganiling niya so ano, nailing ko niya sa electric fan.

0: lang gagawin mo, magtunol-tunol na ka, muli na ka magpapanganap pa ng iba sa bata ng mga kadurutan ng dungan. Araw ko rin mga tukang si Joko, pinakatultol na pari di familia.
1: If I had only one friend left,
0: batang kabit ko niyan, yupan mga urag-uragon.
1: Be you.
0: Nagniwang talaga ako, nagbawas siguro ako mga 3 kilos, pero dito nabuko talaga magniwang.

heart. Pero tabi, sa sunod, sa tamang oras man, bakun alas 12, pag misan maapod ka, so sana tabi, sa tamang oras man, ta ako marayo na kong tao eh. Katawa ko sa mga barkada ko, pero sometimes, bako man tabi, sa mga alanganya na oras, sa oras na nagpapahingalo ka, aapodan ako ni ngarog ka na oras, iyo po.

0: care.
1: Tao man lang po ako. When we're together, it made the dream come. Sorry man, mga tugang mga congressman ka na ako, Bicol sa Panginoon, mga tugang ni Congressman Pilo Garbi, ni siyang Congressman John Chan. And of course, ang lokal ng gobyerno kan Legazpi sa Panginoon, mga tugang ni Mayor Isha Mismael, kasabay na po tabi ng mga miyembro kang sanggo ng paglungsod. Lalo na mga tugang sa mga miyembro kang sanggo ng paglungsod, dahil ang ilang na amnesia. Holds me inside out and helps keep me together. E kasi yung 26 ko niya na Philippine Independence Day. Kung sa mag-arago mga tugang, please release me.

Ini po ang timsong kantunay na mag-amigo, bawalig di mangatog ang traitor, bawalig di mangatog ang Judas. Dapat mangatog ang konya katultol na tao, makipag-amigo kaning tultol, bako mangatog ang maraysa na sa imo pag may kaipuhan ka. Tag natin pakinabangan ka na lingaw ka na kaya mangatog ang don't forget. Di ka mo mag-ibo ng arukan, mangatog ang because. Ang ano man nakarmang ginibo mo sa buhay mo, mabalik na mabalik sa imo. Sabi ko nga ni mangatog ang makalusot ka sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na?

Manungun sa panipina, salamat yan daw ninunay. Huwag kitang unyan mga tugang kikatalang kilohon. Diyan sa gibagibo ka nagkapiling ato mga hudas ng mga politiko. Hudas mga tugang na leader. Maraisa na ang pigisip ang sedang sadire. Sabi nga ni mga tugang igwa kita magkakagarda na kinagkapirang beses. Tapos mga tugang igwa kita mga taong may pirak na mayaman na may malita pang pirak bako. Dok, sa Sabad, Domingo, pagsimba mo magpasiguro kata ang second collection para sa mga naging biktima kan pagalburuto kan para sa biktima kan linog, ah? Lino, go. Kung nagulog ka sa primero, nagulog ka sa first collection, nagulog ka kay 100, bibon mo ng 1,000 sa second collection. Oh. Tapos mga tugang si Father Flavio Villanueva, nagkuha kay milyon-milyones na kwarta. Hindi lamang mga tugang na konsensya, ano? Narunong manino kayo mga tugang digdi sa Albay back 2022 kan makaigwa-igwada ki problema mga tugang ang dalagan kan politika digdi sa Albay. Kaso lang mga tugang nakiaram si Obispo kadako na pwede ang nag-react.

Siyempre mga tugang duman patabi sa mga parauma para sira na nagkantabi na po kanyang pagaga sa kabo sa klaseng drivers. Nagkantabi lang kanyang pagaga. Good morning, ingat lang tabi kamo sa pagkabi kan manibela. Ang importante, makaabot kamo sa dapat inong abutan, makadumang kamo sa dapat inong dumadan. Makadumang kamo na dahil mga tugang magsuprir kaya anuman na problema. Kaya anuman mga tugang na problema. Ngunyan siguro mga tugang na matiyan ni Father Flavio Villanueva. Ang ingot kan, daandagit kan publiko. Kung paano niya mga tugang pigpasasa, paano niya mga tugang pinakinabangan ang nasabi ng kantilada. Aram mo, kung ako siguro makalukunin ka pa ako, di ko naram kung may pandok pa akong iampang sa imo, ano lang gigibuhon ko? Kasi magari makasupog bagano, kagawad test mga flora. Sa mga taga-pandan, marinaw tulad tabi sa Indo Gabo, sabi po kan kapag kagawad na may credibilidad, kagawad test mga flora. Iyo bagano kagawad test? Kung makagibo ka ng kalukuan sa kapwa mo, gari di ka ng pandok na ipapailing. Ano ang gagamitin mo? Ano ang alibay na gigibuhon para makalusod ka kanutik mo? Ano gari makatakot mga tugang? Pag misan nga ni po may mga commitment akong deko tulos sa gigibo, gari nasusupog ako mga tugang sa saliri ko because iniitinaram ko. Tapos deko man magigibo, makasupog talaga mga tugang na ang tinaram mo deko magigibo. Ayun po, that is my personality.

Sa mga paano man nga tabi i-wadjas kon politiko, no? Even maski politiko ka mga tugang, maski simple kang namamanuwaan. Ang ano man na tinaramon, ano man na ginibo, panindugan mo, kasi po makasupog talaga. Ako po sa totoo lang, akong ano man ang naikomiter ko, naitaram ko, day ko po tayo, kaday ko talaga ang gibuhon. Makasupog talaga mga tugang. Uy, primong gani, si ang ganyan, si mama mo? Sino lang, Glor?

po ba ako mangatog ang karaw? Ako ang ano man ang tinaram ko, ano man ang ginibo ko. Pag ano mangatog ang tinaram ko, talagang gusto kong abo ko yan barion. Kung anong prinsipyo ko, kung anong paninindugan ko. Talagang di mangatog ang pwedeng mabari, di pwedeng mabago. Because mangatog ang tao mo kayo. Hain ang pagkatao mo kayo. Kung ang tinaram mo, di mo nagigibo, iyo po. Kaya kung ako magibunin kadrokawahan, katarantaduhan, pigtataram ko baga mga tugang, kung ako bilang sarong taga-media. Kung magibu ako mga tugang ng kalukuhan, katarantaduhan, ora mismo po tabi, maparam ako sa programa ko.

Narong duman ko lamang sa rong politiko diyan sa mga tukang na ano pig para batara man ako magduman kang sa rong ama ka mo pinabalik-balik ka sa rong niya for several times. Ito pala mga tukang duman makasupog na. Gani baga sugrabe ang pangangaipo mo. Kaso lang ako pag tinaraman ako paano mga tukang diyan po ako iuragan. Kasi pag sinabi po nilang arog ka yan na. Abo ko mga tukang sututugan mo ako papabalikon mo ako. Yan ang abon ko ng gasa. Good morning, tabi kay Primo Robert Aras. Sige muna sa kuyang pinakamatibay na amiga. Good morning kay Mamila, Mamila Lara. Mamila, good morning po. Ano namang Mamila ang pigigibo mo niyan? Aram ko holiday mo niyan. Primo! Basta ako mga tugang minata lamling tapos arog ka ng pagkatabo ko. Bailingan takang sala, no? Hindi naman ako maulian sa imo. Maulian man ako kasi mabilang kita-kitaon. Hindi po, that is my personality because sabi nga ni mga tugang, difícil na po arog ka na style. Basta bago may mga aktibidad dyan sa Piñaranda Park para mga tugang sa celebration kanis ka 126 na Philippine Independence Day. Nagpaabot naman mga tugang kansayang payag mensahe si Mayor Congressman Pino Garbin Canacobicol. Sabi nga yung mga tugang ito sumaro siya sa pagkomemora kanis ka 126 na Philippine Independence Day. Ay, si Wing! Si Wing! Wing!

na jokes. Weng, weng. Makisuyod na tabi ako, weng. So, ano, may nakabutak ako naman na pantalon sa bag o sa motor na kasabit. Nalingawan ko. Bata, mahalan ang kantidad man kayo. Rigbo man ang saro kayo. Nang papaputulan ko kaya, nalingawan ko kung ipakiwalat mo na tabi kay Pastor. Iyo ba kapa, ano, sa araw ka na, ano, good morning, wa dyan po kita nagkasol. Iyo po, tabi, ako talaga pag sinabi ko mga tubang, maski may kasabayan kitang no money sa nang alad. Talagang papaninduan ko po, tabi, na talagang iuragan ako kung araw ka nag-ibo mo. Iyo ba kapa? Pero sabi ko, naroon naman ko Diyos niya, kung may burubit-bit akong ano. Naninong kaya ako sa 18. Sabi ko, mabaka lamang akong bagong pantalon. Tanganing maurag lamang ang pagpirmata kan pipirmahan ta sa marriage contract.

Siyempre, magantugan sa kapag ko pa mga barangay officials, consistent ang barangay Caligas, pinagantabay na po niya ng pagkakamalay na morning. Kap, Danilo Agripa din, see you this afternoon. Kagawad Kaloy Bonggon, kagawad John Bacenas. And siyempre, mga tugang sa kabos niya itong amigo na gantamin ng unyan na pagaga. Good morning sa 54 Barangay Kanbanwan. Yung talaga maray na agatabi sa inyo, kabos. Nagpapabot po ng Happy Endings Day sa Banwan Kantarga si Mayor Vic Palete, kasabay na potabi ang mga miyembro kang sanggunian. Kagawad attorney Ayan Makasinag, kagawad na may prinsipyo, kagawad na may paninilugan, kagawad na may alam. Kagawad Bob Magalona. Sabi mga tugang ni kagawad Bob, kung yan importante, makatabang ako sa mga tawong nangangaiko. Sabi nga ni mga tugang sebong kasi ang pagiging simpleng buhay. Alos mga tugang pigti, walaan siya kan mayuri ang daragin ang nakagi mga tugang na eleksyon. Kaya kagawad Bob, ipagpanagos mo ang sebong maray na programa. Maray ini mga tugang taning si kagawad Bob. Saro ini mga tugang sa mga politikong deng amnesia. Bako mga tugang araw kang nagkapin na pagkatapos kang pakinabangan.

Tangka, pangutan mo yung ibig baga manay bilay is Gary Masirama. Kansarong ada mga tugang nagkaidingan kami ni Kapitana Gina Calyada kan Barangay San Roque Candaraga. Nagpost ako mga turong aram po nito kaso hapon for 3 consecutive days. Ang nagbababol sa kuya yung pagkasabi niya kang inot mga tugang binilang ko nasa 31. And then ngunyan, sabi po, kaso ad mo igwana naman, dapat daw tabi, Kapitana Gina, ibalik mo ang sa iyong plano as in ibalik mo ang pagiging servidor. Kambawa rin San Roque, ang nagtik sa kuya kagawa Gina na minasuporta sa iyo, naging ganyar sa iyo, malubat kang magkandidato bilang Kapitan kan San Roque, nasa 31 na yan. Yan mga tugang sa programa ko, pasara din nito aktual. Pag naglibot na mga tugang nakapag-file na kan sa iyong certificate of candidacy si Kapitana Gina Calyada bilang Kapitan kan Barangay San Roque, Candaraga. Inan mga kapitan na may prinsipyo, inan mga kapitan na may alam. Bako na naglog ka sa pagiging barangay official, mag-inambog ka sa lepailing mo na pigbuboto ka kantao, pigdetiwalan ka kantao sa barangay mo po eh. Bako yan mga tugang objective, bako yan mga tugang rason.

Kaso lang mga tugang, may mga barangay official na pigchat-chat sa kuya. Ay, ngayon, papa, ano ano daw? Ngayon, pagparaso sa ambit, ay kan pangaral ka na, ngayon, kamugtaki, isus marosin, makatakot, ano? And syempre, mga tugang, nagpapabot man po ning good morning sa bilog ng mga taga-pandang, si Kapitan Narsing Monial. Sabi ko nga ni mga tugang, pag-abot ka ng oras, kung ang barangay dey pipakiaraman kan mga politiko, siguro mga tugang, mga yaon sa barangay, makakapili mga tugang ki ano? Makakapili mga tugang kay mga tultul na leader. Masira mo niya manaybilin. Dano na baga kung bukong siya na manaybilin maskado? Ano? Ah, paguna ako bulin, balaw. Masira mo manaybilin, balaw. Kaso lang nung usad, bakal ako ng tabyo, salbatan, inasina pala niya ito, marango na. O maan na, maskado na. Maray pa manaybilin, pinutos mo yan sa, ano, pinutos mo yan sa apay. Hindi ba kadok, sa noan bulino baga pag pinutos mo sa natong, masira mo na, no? Araw kang saro, nagkaon kami sa, ano, dyan sa Legazpi Four Season. Amo ko kan makaon, mas maray pa niya ako pagkaanon mo ako sa turo-turo, makakaon ka lamang kay gulay. Hindi ba gano'n joke, tapos ang pigbabayad mo man sa dyan sa lugar. Baka man mga tugang sa pagkaon, kundi duman ka lang sa gilid-gilid, at least makatabang ka lamang duman sa mga tawang nagsasakrifisyo para mga tugang makikwaling disintingan na buhay. Sapit sa 20 po, may pabayad naman kami dyan sa Kidako para mga tugang makigwala man kipag-exercise ang mga senior citizen kan sa muyang barangay. Pagpadaba mga tugang sa mga senior citizen kan sa muyang barangay. Bata, mamundo mga tugang isipo na ansaro sa pinakamaygos mong beach W's. Di nagadana mga tugang kang nakaging alam. Makamurumundo. Si Helen, ansaro ini mga tugang sa mabuto mong kabarangay. Yung? Sabi ko nga ni mga tugang kasabago, kung ang barangay po, depi pakiaraman kan mga politiko, ang pagpili mga tugang kan representative sa sanggunang bayan bilang ex officio member. Sabi ko, masurtiwan ko taan ang banwanin dalaga because we have 54 barangay captains of dalaga. Now, among the 54, oy, good morning, nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga tagakimantong, si Kagawad Ruli Madrid Luna, asiman si Kagawad Lumi Papakan Barangay Bungalon kan dalaga. And syempre mga tugang ang pinakamatibay na kapitan Kagawad kan barangay ano nilapas Kagawad Luzano. Asin po tabi ang pinakamatibay na staff kan Comelec dating pinakapadabang empleyado ni Mr. ano ni Mr. Andy Toledo si Daisy Luzano sa kanyang kapamilya. Ang burak ang samyang sanggunian, good morning tabi kan Madi Kagawad in Alonyo. Sa inyong po sa mga tugang kan sa kuyang kapamilya, good morning kinong, kinong lotery niya, marunya. Sa gabos po, nataga-proctress kan kanya ko mga tagkinapal, good morning. Now, sabi ko nga ni mga tugang, we have 54 barangay sa daraga. Now, kung kay Puanta, magkaigwa kita kay boses, magkaigwa kita kay representative, dyan mga tugang sa sanggunian. Aram po ninyo, masigura ano kakatibay. Gura ano kaurag kan sa imong abilidad. Kunday ka mga tugang pakiaraman, kunday makikiaramaan politiko, ang mga yaon sa barangay, matatawan mga tugang kimagakaligong tsansa. Now, we have 54 barangays of Daraga. Now, igilid ka ng Legazpi. Because si Legazpi mga tugang, ang naging presidente po kan liga ng mga barangay sa Legazpi, sabi nga ni mga tugang may alam, from Mayor Isham Ismael, and then Vice President Milabal. At the same time, siya na po tabi ang presidente kan liga ng mga barangay. Diyan mga tugang sa sanggunyang panlalawigan. And then now, and after that, nakagawa mga tugang ki-replacement. Ang nagtutukaw mo niyan na presidente na kanliga ng mga barangay sa siyudad kan Legazpi ay yung mga tugang si Atty. Amore Rex Reñeses. Now, as a member kang sanggunyan, talagang nailingin yung mga tugang pag-abot sa

deliberasyon. Pagabot mga tugong sa diskusyon, talagang nagpapailing kan tibay, nagpapailing kan sayang urag si Attorney Rex Amores. Now, sabi ko daraga, we have 54 barangays. We have 54 barangay captain. Sabi ko among them, saro mga tugong sa pinakakwalifikado na maging miyembro kang bilang miyembro kang sanggunan, ex officio member, iyong mga tugang si Barangay Captain Narcing Monreal. Because after his retirement as a government employee, as vice president mga tugang kang SSS, grabe po ang sayang abilidad, ang sayang credentials, sabi nga ng mga tugang counterpart, kansarong regional director as assistant secretary, sinda po tabi sa SSS vice president Paul Luzon. Kaya sabi ko, among them, sabi ko, Kapitan Narcing Monreal kan pandan, saro mga tugang sa mga pwedeng maging ex officio. Pagabot siguro mga tugang sa deliberasyon, pagabot mga tugang sa discussion, di man siguro magpapaudyan ang sarong Narcing Monreal. Because I remember, nag-attender na po ako kisam seminars na nakasabay ko siya mga tugang. Pagabot po sa discussion, talagang nakikipagsabayan po si Kapitan Narcing Monreal Campanan. Kaya sabi ko, sana po, kung di makikiaram ang mga politiko, ang mga residentes kan barangay, ang mga barangay captain mga tugang, makakapili kan dapat din ang maging representative, especially ang pagiging ex-officio member dyan mga tugang sa sanggunan. But that is very true. Because nailing ko mga tugang, ika, sa kadakul-dakul na empleyados kan gobyerno, mapromote ka, magkapot ka ng araw kan mga tugang na sensitive position. No. Never mga tugang, sabi nga ni, maagi ka muna sa luho kan dagom. But this time, sayang ano, i-monitor ta, kumusta ang performance kang mga ABC president, kumusta ang performance kan mga SK Federation President. Sabi ko, ako I'm very happy and I'm very proud na kan kami mga tugang kayto magtukaw bilang mga SK Chairman. Nailing mi kayto sa uyang SK Federation President. Diyan mga tugang kayto sa sanggunyang panlalawigan, talagang nakikipagtaktakan mga tugang si Attorney Jung Bonafe. After his term as SK Chairman, mantang siya mga tugang SK Chairman, nag-eskwela siya sa College of Law. Hanggang after his term, nag-take mga tugang ning bar, naging abogado si Attorney Jung Bonafe. Siya po, kaya proud kami sa samuyang SK Federation President sa ibong mga tugang kang magayuno na performance ni kinatawan Attorney Jung Bonafe bilang SK Federation President. So nagsalida sa iyo mga tugang daing kabugtaki. Nyata ta nakatukaw ito dahil mga tugang sa bendisyon kang nagkapirang politiko. Matin ka ng sesyon dyan sa sanggunyang panlalawigan, nakabarong ka, nakabarong ka man kuta na, nakat-shirt kang maong, nakat-chinelas ka, paano mo irespeto bilang representative kan ka o Venezan? Sabi ba nga tugang ni Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. But this time, mari paro nindo mga tugang, ang kabataan ngo niyan, bako na mga tugang pag-asa ng bayan, kundi problema na kang bayan. Yes, kang sarong adaw, kang mga nakaging bulan, pinag-propose mga tugang ni Secretary John Vic Rimulya kan Department of the Interior and Local Government na rumpagon mga tugang ang sanggunyang kabataan. But dakulo naging negatibo. Ako man personally, if you want to ask me, ako against. Because mga tugang, namatian ko ang pagiging servidor. Namatian ko mga tugang ang pagiging leader. Dahil mga tugang sa pagiging SK. Although, kan ako nasa elementary, kan ako mga tugang nagsaway sa Boy Scout, namatian ko ng mga tugang kung paano ang pagiging leader, paano po ang pagkapot ng tao, paano mga tugang ang pagkapot kisarong organisasyon. Namatian ko na sa kuyang mga pumaestro kung ako nasa elementary, si Sir Johnny Inirio, tapos mga tugang si Sir Rodi Mario. Kaya kan maging speaker ako sa Kilikaw Elementary School, doon mga tugang makapaniwala. So aki ni Sir Rodi, na teacher yung unyan kan Kilikaw Elementary School, na i-mentionar ko ang sa kuyang nanudan sa iyang ama. Ayaw? There was only you and me. We were young and wild and free. Ngunyan, ano na, ha? Nagdadangad ang pasanang barangay election. Igwa na mga tugang minataram. Ika nga niya, leka na muna magkandidato. Tara mo niyan mga tugang kang sarong politiko. Leka na muna ngayon magkandidato. Digdi ka na muna ngayon. Iyan ang pabilon. Paano so abilidad kay ni? Paano so kakayan kay ni na maging servidor? Kung uulangan mo, sisay ka. Sisay kang Poncio Pilato ka. Ang primero nga po sa'yo mo, nyata ta nakikiaram ka. Barangay is non-partisan. Nyata ta nakikiaram ko dyan sa barangay. Kaya sabi ko, kung igwa mo sa mga tugang kimaging Liga President ko ta na, yaon dyan ang kakayahan mga tugang ni Narcing Monreal. Kaya sana kamong mga tagapandan, mag-urob-urob kamo pagabot kan oras.
ang pagkapot po ang pagpapadalagan kan barangay bako mga tugang tadakol kang padihon, dakol kang amigo, dakol kang amiga. Ang importante ang sa imong kakayahan. But kasi this time nga tugang, sabi nga ni ang three branches of the government, kapot mga tugang kan sarong barangay, kapitan. Executive, legislative, and judiciary. Pagabot mga tugang sa legislative, ika ang ma-preside over the session kang sanggunian. Legislative, koreano na yan. Executive, ang anuman po na resolusyon na pigaproban kang sanggunyang bayan, day sanggunyang barangay, day ka po tabi bilang as barangay captain, day ka po tabi makaka-implementar ki anuman na proyekto without the approval, without the concurrence of the sanggunian. Sa Parangay Pandan, saludo ako mga tugang ki Kapitan Narcing Monreal, igwa ki siya ki back. Ang back mga tugang kang dyan sa Pandan, sinda po tabi ang nagigibo kan gabus sa mga dokumentos. Gabos na kinakaipuan para mga tugang sa pagbiling kan projects. Bako mga tugang arog ka nagkapira na mapabiling ka man kan project, luto na. Kaya ano pong nangyari sa sarong kapitan sa daraga? Pigreklamo mga tugang sa 888. Sa Santo sa barangay, sa siyudad kan Tabaco, may kapitan mga tugang na dahil napipierde. Dahil nakalamit ng kapierdehan sa agom, sulalaki, sumabay, sulalaki, sumabay. Bas mga tugang, dahil sa pag-purchasing project, pinalayas mga tugang sumakapitan. Perpetual disqualification. Di ka na makakapot kaya anuman na posisyon sa gobyerno. Kaiwasan po nindo. Kaya baga ko oral daw, ang pigtataram ko mga tugang ang barangay pigtatabangan. Di mga tugang pigtatabagan. Sa masunod na kapitan, kan barangay Sagpon, good morning tabi kagawad Warren Miraflor. And siyempre lang po tabi, good morning man kagawad Lumida dyan sa barangay Matnog. And si Marichel Badol, good morning. Po, ano yan, pigtataram ko sa inyo, that is the reality. Now, kayto pa may mga nagsunod po man mga tugang kayto na SK Federation, igwa po man kayto mga tugang kinagsunod na ABC President na. Sabi nga ni mga tugang, pagabot po sa performance, talagang ma-encourage ka. Kayto po ang ano, ang banuan kayto kang, ang sunod kayto kang Tabaco, nagkagwa kayto mga tugang kay SK Federation President. Congratulations kay the former City Councilor Romel Borromeo. Kayto mga tugang talagang nakikipagbakbakan ini sa organization. Diyan mga tugang kayto sa sanggunyang paglugsod kan Tabaco. Kami po kayto sa banuan kan Daraga. Si kagawad si dating SK Federation President Alwin Nimo. Talagang saro ini mga tugang kayto sa mga naging membro kan sanggunian bayan kan Daraga na naging SK Federation President. Na talagang kakaiba mga tugang na builded kay ni kagawad Alwin Nimo. Kaya amigo, good morning tabi sa imo. Dahil kumalilingawan ang sa imong abilidad bilang SK Federation President kan barangay kan banuanin Daraga kayto.

0: yun mga tugang dain ha, no? Sa ano, dyan sa 3rd District Kangalbay. Sa 3rd District Kangalbay, ang dati pong presidente ka na ang ABC President. Dyan mga tugang sa Banuan Campio Duran. Sa po ngunyan, saroon ang miyembro kang sanggunan. Saroon ang mga tugang na matibay na kinatawan. Kang Segundo Lucito Kangalbay, si kinatawan na Brian Arandia. Malangan ni mga tugang gusto niyang aramon niya tatalid na lamang kinagpapailig na resulta kang koleksyon kang kwari digli sa probinsya Kangalbay. Kasi ba mga tugang dahin ha? Igdan sa daraga, iguaman ko taan ang mga tugang kimaray na plano para mga tugang sa sports activity, kinuntra mga tugang tagustong sabihon, siya maging sponsor. Pwe! Ano na lamang ang ginibo mo? Saga mga tugang Hunyo 13, happy happy birthday palang tabi sa kuyang ama.
1: Happy birthday!
0: 82 years old na sa kuyang ama, alive na alive. Sabi ko nga niya mga tugang, makaugman na pag-uli mo sa araw, may nasabaton ka pa. Umusan niya ako pa so, ang solamente joke sa piganapan may kipapa. Pamay pangtaya ka sa wete. Pasuayam ko niya ako, binahog mo na. Matarma ko pa. Sumano ko niya ako, gari ko lang. Mayroon na joke sa kaugman ming doa. Oh, by the way, happy birthday man palang tabi mga tugang sa June 14. Happy happy birthday tabi kay Giovanni Placer.

Karog mo sana kan mga tugan pagiging servidor. Ano po, ako pag minsan igwa ko mga pigmaplano, igwa ko pigmamawad. Pag naitulog siya mga tugan nagigibo, makulog sa payo. Kasi bako pa ako tulog sa araw kayo. Kung ano man ang pigplano ko talagang gigibo kan mga tugan. Pag minsan nga nila didelay, iuragan ka ang lamanta ko. May malibong ka ng payo ko. Pag naitulog mga tugan nagigibo ka, I'm not a perfect man. Kaso lang po, nagkataon na kan ako naging estudyante. Kung nagdakula ako mga tugan, yan po tabi. Kaya pag minsan matarambo, kasi gang ulo ko, one time. Igwa kami mga tugang ka-activity yan sa Department of Which, sa Department of Health. Sabi ka mga pag-iriba, may sabi ko, mag-feeling nga ka mo, basta ano kami. So, parang kung man mga tugang sa broadcast, yung pinaka, kasi nga taga-medyang pirming dagit. Ako po, pag-aram kong tama ako, tapos pigbabasos ang profession ko, talagang iuragan ako sa mga tawang araw kaya. Kaya kang nag-ready si Jemar, may kasabay pala si Jemar Bibar, na siguro mapasurog man, aram mo ng bako ka man taga Radyo Uragon, pigpost ka na sa Facebook, kung nailig mo na sa pigpost ay mo, dapat nag-react ka na, o hindi mo, aliw man pangaral mo, tabako man ako taga Radyo Uragon, tapos madigdi ka, mapasurog ka, mapaliwanag ka na, pigal, di man ako sa'yo muna ako saan. Gary 14 kami kagawad warin, takang June 10, nag 60 years sa sindang kasal. Pag 13 birthday niya, siguro, sabi kan mga tugang ko, 40 naman. Basta ang pinaka-importantabi, kagawad warin, ang samong pinakamatibay na tanod, si Giovanni Placer, birthday man sa 14. Pwede ka man magpadaling sa rongkahon na gin. Ang kaipan ko niya ni Giovanni, pangpainit. Pero makamurumundo mga tugang, sabi ko nga niya kasabago, nagadalan sa mong sarong Beach W. Saroon ni mga tugang sa pinakamatibay mong Beach W. Pag sa'yo ka mo nag-ilingan, maampangan ka mo, maistoryahan ka mo, makarawan ka mo, makamurumundo pag-araw kaya.

kaya ko niyan, Ma'am Sir Rosalie Barqueta, kan ika-126 sa Philippine Independence Day. When you're lying here in my arms. Sa mga sarod na kagawad kan kita ko, good morning tabi kay kagawad Kevin Soto. Naka birthday kasi natabi yan si Giovanni Nyata. Birthday naman. Ayun po tabi sa 14.

0: Ang pinakamawrag ko ta nakagawad ba rin kung nagadun ka sa kunong 31. Duman mo talaga mamati ang kaugman fiesta. Kaso lang wala ka man, aram ko naglaba ka. Nagduman ka sa sarong ano. When you're feeling down. Sa mga taga-gugun kan ligas, figure yung pista mo dyan sa gugun, ano? So, lubos mo tabi na may patrono San Antonio. Kusa po sa aga, San Antonio, Tabaco. Lubos po na may mga patrono San Antonio. Ganun po tabi mga tugang piyesa sa aga. Kaya baga pag misan, maidukar kita sa mga botanito. Pero may kasabihan kita mga tugang na, if you cannot join them, leave them. You know? Kaya na makikipagsabayan ka. Naman po ta makikipagsabayan ka sa mga taong din kamugtaki, magparatsyaga ka? Ako day, bako? Amo na lang ba ang ipadara ko dyan? Ano ba ni? Okay naman yan ba ni? Yan na sanang ito ako, ano ba ni? Mamila, ano naman mamila, isira mo mamila. Amo na lang yung banyang ito ako ba ni? Ta, sabi wag ka sa atin ni Beth, isa na kaho. Pinaunran ko si Beth. Amo na lang yung banyang ito, ta no? Ta, kay Puan ba kayang banya no? Baka sa Miyerkules pa ang lubo. Para mo Dukes, pag misa na mo ko na mag-absent sa programa, nagkatulang kasubago talaga. Iabot kaya akong takot? Kasi pigba para talaman na paano ako kang doktor ko, magpa-opera na daw ako kang ano, kang gallstone ko. Ang problema ko, tita ko takot. Ano ang magiging efekto kayo sa buhay ko? Mapahinga na ako kayan? Malib ako? Ano gigibuhon ko kayo sa araw? Baka pag nailing gusto ayam yung mga makaramon, ibag ano? Kasi bago nga, di ako na kayo sa labas ko mag-iro. Dito na ako nakalaog. Abuhon ko mga, sa totoo lang po, abuhon ko mag-absent. Sa programa, maski sa pag-duty sa barangay, alagad ko, nagkataon lang po tabi ng mga importante ako nga si kasuhon na para sa kabarangay ko. Pag misan po di ako minaduty, araw ka na kaging Lunes. Bata, Bani, makaurag na Giovanni. Ang kabit pa lang nga, yung panuragon, adi? Inatang kaya, kaya mo ngayon mag-helicopter? Ano? Kaya mo ngayon mag-lulipop? Imagine, itara mong araw ka. Napapaula ko sa araw ka ng mga term. There was only you and me. We were young and wild and free. Ano ang pag-helicopter? Now nothing can take you. Paano ang pag-lulipop? Ang aram ko pag nagbakal ka ng lulipop. Mabakal ka ng lulipop. Gula ng lulipop ko ng pamiso. 125 lang ko yung address na no. Salbatahan ang araw ka ng mga ngimot. Adi? Amo, si Munoy Uso. Kaya nung pag-seminar, tamari, tali ka man natamaan. Nakaulog ba yan, oh? Oy, nagpamabot man po ni Good Morning sa bilog ng mga taga-Balian, si Kagawad Mark Dilomen. Si Kagawad Warren, may pigatripan kami ka ni Kagawad Warren. Pag nakikita mo na ni Kagawad Warren, ganyan man siya ng mga tugang inubaka na balingoy. Gusto na siya. Ang problema, maringan ni Giovanni, subalim mo, wala bangsod. Oh, ang balingoy, wala bangsod ba? Pero ang mga lalaki nagkakuan yung kabit, dangag. Mga buha po kami. Isisakripisyon nyo na ang familia ninyo. Dahil magwa ka mo. Nag-ampangan ka mo, kaya kinikasal ka mo, till death do us part. Ayun. Sabi nga yung mga tugang, bakuna purkit iyo na, dapat pag-alala ninyo yung marhay. Ayun. Makaulok ba yan, no? Pag gusto na mapuno rin sa Giovanni. Kaito po, nasa college ako. Sabi na agad kaito, nagpaparataram siya. Dahil nga lamang nga ako planong salidahan ka. Dahil nga lamang nga makaarog kan ugali mo. Kan kita ngayon nag-iiba ng pa, gabus ngayong pagpadama, ginimo mo sa kuya. Sad to say, mga tugang after 3 months, so nagparatara mga tugang ngarog ka, may bata na. Ang bata niya, estudyante pa. Nagsirini kami kayo itong magkakarlase. Kang yun pa, so ano nga ito, Duke Susara, ano lang yun, so, Iyan baga duman sa may sunroking sinihan. So paboritong sinihan kayo ni Ryan. Rox, so sinihan baga duman kayo sa may sunroking. Ano nga ito? Kayto, ano yan, kang supanaw na may kay nasa kalis kay Julia Preciosa yan. Tapos may bago bagay ang pinangaran kayto. Tamag ka ba ako, may pelikula kayto, yaraon kami duman. Yaon man so duwa, kami na sana nagtago kan pag-ilaw, Diyos po na sana. Ayun. Ay, siri man tabi, sa mabalik na kagawad kan Maragay Panan, good morning tabi, kagawad Erna Morial. Kaya nung balikan ta mga tukang pagiging servidor, ang pagiging public officials mga tukang, kaya pag misan may lingin yung minaambog so nagkapirang politiko. Oy, kasusaro, Manila, narumbuman ko ma'am ka Manila, kan ika estudyant, kan ika para tuklo, pa kan di ka pa nag-retire. Nailing ko sa mga teachers duman sa Davao, kang nagkaiba mga tukang kipaglilog, irak manjok sa mga maestra, gari sumanok na, so mga siwo ba ganya pigtataklo ban sa pakpak niya para da sana mga tugang dainanggad para day sana mga tugang magsakan kaya sabi ko arog pa lang kanang buhay kan teacher tapos sigwa naman kay sarong estudyante sarong learner mga tugang na nagpapangaji niya pangaji siya na sana daw makaligtas hindi mga tugang sa kalamidad sabi ko arog pa lang kanang buhay kan mga maestro ano igwa duman mga tugang na sarong teacher na nagkatulumba na mga tugang nagkadarapa na para sana mailigtas yung estudyante niya kaya sabi ko siguro kamo tabi ng mga magurang unyan back to school na siguro tabi tawon nilo kipagriparo not bako gabos na oras ipapasa nindo an obligasyon kan sa indong mga aki sa mga teachers ninda kasi nailing ko mga tugang imagine na napaluha pa ako kan mailing ko sa maestro na alos mga tugang kang nagyugyug na sa building so maestro mga tugang yung nagsusuriyaw na umali kamo dyan in after a seconds bigla mga tugang na nagabaso yung opisyo. Kaya siguro this time, kung nigwaman kay mga government offices, dapat, yan, especially the present administration, tawanin doon tulos kay magkakanigong ano, tawanin doon tulos kay magkakanigong beneficial mga teachers, bako? Makairak talaga, duman ako na touch, kang sugari mga tugang manok na pigbuka sa pakpak niya, para mga tugang matawan kay magkakanigong protection sa mga estudyante niya. Sabi ko, wow! Arog palan sinda kayo, ano? Arog palan kan mga tugang pag ika naging teacher. Oy, good morning, kay Ausalia. Oh, good morning! Tapos mga tugang, nailin ko duman, ano? Live watching. Saan kang unyan tabi, amigo? Here in Iloilo. Nagano ka dyan sa Iloilo ngunyan? Ala, ingat ka dyan. Tabata, makusugun bag ang, gari ang mga arog ka na lugar, gari prone sa, ano, prone sa linog. Digdigan ni Salbay para 5.3 alos mga tugang nakamati nakitagi makusugo na linog makatabi kagawad lumi kaya sana tabi ang gabos ang mga officialis kan gobyerno kamo mga senador imbis sigang pagdurulak nindo mo nyan imbis na isipon nino sa mga personal na interest mag-isipan lamang kamo kung paano kamo makatabang duman sa mga katugangan niya o na nakalamit bawasan na nindo ang sa inyong maleta I am a Catholic I am a church worker although karirinyo ko pasalakan sa kuyang ba karirinyo ko pasalakan sa commitment as a lay minister kung nakagi mga tugang na May 24 o May 23 sana tabi bawasan na lamang nindo imagine na igwa kaming second collection mga tugang sa 14 para pangtabang duman sa mga tios para sa mga naging biktima kan paglinog mga tugang sabi nga ni Den ng pagkakan nagtitsaga na sa mga tugang sa tubig na kita nga ni po na nasa normal na pagmati pag day kita makakaon kita makulog mga tugang sa sintido ako araw ka lang namamatian ko mga tugang pag-urusan ng pagkaon day pa ako nakakakaoning tama minakulog talaga mga tugang ang sintido ko ini pa kaya na nagpakanamit mga tugang kinakulao na permiso sa sendang buhay because of that linog tapos kada ko lang pirak nindo dahil lamang nindo nagkabarawasan ikasuto ito mga tugang bako man sa inyo sa pag-ambog ako simple man sana nga namamanuwaan simple man sana ako mga tugang na tagadaraga nalaog ko na po ang opisina kay ni Soto duman sa Maclaran kaya kung ano man po ang pigkataram kay itong 18 Marines halos mga tugang totoo po ito because balik-balik na po ako mga tugang ang kulay po kay itong building na ito mga tugang ni Soto duman kulay blue yo nalaog ko yan mga tugang bako po karaw-karaw yo Kaya tawan taling magkakanigong tabang inyong mga tugang ng mga katugang niya itong palagos na kaysa sa mga evacuation center. Maray palagos si GMA 7, alos mga tugang nakatautulos kay magkakanigong tabang para duman sa mga naging biktima. Kamong mga taga-gobyerno, maduman kamo, tarakot kamo. Ha? Mamila, nailing ko talaga mamila, sabi ko, natouch ako duman, kang sumaistra, maski alos magkakaturumba na siya, ang taramo niya, hali ngaya ka mo dyan, which is after the seconds mamila, nagaba itong stage. Sabi ko talagang, grabe pala ang buhay kan mga teachers, ano? Kaya dapat duman sa gabos sa government, gabos sa present administration, and yung mga senators, simbi sa sigang pandulak nindo, mag-ibo ka mo kay magkakanigong pagi kung paano nindo yung matabangan, bako? Good morning, tabi kita Tapedo, tapos kina na Gloria Mayor, kanyang sa Barangay San Vicente, Grande Canarga, si Man Kipi, amigong Edward. Na pamilyang Gilbert Lovino, good morning. Ang oras mga tugang, eksakto na pong 8 minutos bago po magabot ang last door, simabalik po ako, pakalisin na kapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang oval and

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, pulisos na siya.
2: Ang name sa mga Sandor Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo!
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
7: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Nanay, anong pangalan mo?
9: Medyo matangayan na lawas ang mga damon, ang bitan, tukod.
8: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
9: Maray po.
8: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
9: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo ko po, kinuha
8: po. Ayun, sa pag-CR mo?
9: Hindi mo.
8: Maayos na. Maray su kape?
9: Hindi po,
2: ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo!
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
11: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang tamang patawa-tama sa Radyo Ragon Exacto pang dos bago mag-dos ining pagkato.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Fabida Diday Esco at ang sangguniang panlalawigan kanalbay.
0: Hoy, balik na po kita mga tugang sa programa. Good morning, matabi kay John B. Tito. John, good morning. Ano dyan? Kumusta lamang ang buhay dyan? Ang sabi ko sa iyo dyan, padabaan mo si lola mo, ha? Kaday ng iba. Rumdumon mo dyan, ha? Ang pagpadaba kan magurang. Sabi nga ni mga tugang, kung ang magurang ang aki natitiusan magurang, ang magurang mga tugang din natitiusan aki. You know? Eh, ang ngunyan, Independence Day, ilingunta kung ano ang mangyayari sa Satuya. Kung makaigwado kaya kita kitunay na katalingkasan. Kasi bago pigiling ko mga tugang, pigdadangog ko sa pahayag kang nagkapilang lokal na official kan gobyerno. Sabi ko, kamangati na nindo pagparadangogun, kamangati na niya ako kang mga ambog nindo. Hoy, Madeng Elsie, good morning. Ay, hapon na pala Madeng Elsie, ano, alas 12 una na. Anong barang Madeng Elsie ni Sierra mo, Madeng?
12: Can't imagine anything the two of us can't do.
0: Dogs ka ba, ano pigsila ninyo jokes? Di ba kami makaraon? Nyo tayo tungo ang babae duman, nagkapalaman, makaon sa nakamutinapay?
12: The sweetest day.
0: Di ko na, di na ako feeding ngayon magduro diet naman. Naabuhan ko talaga magniwang. Pagpigda talaman akong nagniwang, ay di man niya ako kamukaya. Ika mamila, ano lamang mamila ang isira mo ngayon?
12: And I'm so glad I stayed right here with you.
0: Sana ngayon alawning katalingkasan, makapag-isip-isip man lamang mga tugang si Bama Kino, halion lamang niya ang pagiging niyang ano? Aliyon lamang niya mga tukan pagiging niyang buta. As in, bungog mo niya sa mga nangyari sa tuyang administration. Ang oras mga tukang, eksakto na pong 1 minuto makalisan alas 12 ng pagkato. Oras na po para magparam kita sa programa ngunyan pong adawin na Biyernes. Imposible man madi. Masira mo madigulay siya na. Salamat mga tukang sa ngaram po ni Vice Governor Diday ko.
12: Needing someone so, but through the years it seems to me I need you more.
0: Ay, sa mga nagabang tabi sa resulta kang STL na nagtama ang unyan 4-3. Yan mga tugang ang nagtama ang unyan sa STL. Oy, salamat palang tabi sa Muyang Press. Ang sa Muyang Presidente mga tugang sa Albay PP o Prescor. Salamat tabi Rems sa nariparo mo Rems ang dapat na pagkukulang man kang PNP. Para mga tugang matawan man lamang niya kayo magkakanig kong atensyon ang mga, mga legit na taga-media. Ayo. Salamat mga tugang sa ngaram po ni kanyang Vice Governor Direko sa mga nag-text ng like sa programa. Salamat tulong tabi ning Marhay.
12: Okay.
0: Sa ngarin ni Manujo ko dyan sa Lalo Technical duman sa tower si Manujo sa si Tupi Aldaila, Aldaila. Ako po ang Sedong Nakasamay si Jess Magallanes Minawarat Katatalamon. Rebali sa Yumahan dahil sa napagtugaan. Basta di ko lang. Adios, Marino Tupi ko lang dyan. Happy Lansime and Happy Weekend and Happy Independence Day.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Fabida Diday Esco as in kansang guniang panlalawigan kanalbay. Ilagun 90.7
13: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kansa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan dahil kami naging marhay na paraataman kansa imong linalang. Dahil may nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Da'y kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
14: Iwas sa pikulado o hagun!
15: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
17: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
18: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
19: Engie Mark Camonias. Ang pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engie Mark Camonias. Engie Mark Camonias. Kasangga at Kalusugan.
20: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
21: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
20: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
21: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
19: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
22: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
19: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engie Mark Camonias.
14: Kasangga at Kalusugan.
15: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
23: Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan.
15: Pakinggan.
2: kalusugan.
7: Ito na ang inyong kasangka at kalusugan.
8: Kasangka at kalusugan.
7: NG Mark Ammonia.

0: de Marcamônias.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning.
2: Good morning.
1: Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Kumusta na po yung ating mga parents at mga sulok ng ating lugar? Lalo't higit dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan. Ha? Itong lugar ng Kalakhang Mindanao. Kumusta po? Maayong adlaw sa inyong atanan.
2: Good morning!
1: At nawa po kayo'y maging malusog. Kasama yung ating mga tagapakinig sa lugar pong ito ng Leyte Province. Maupay nga aga hain yung atanan. Mga kasangga nating waray, ha? Kumusta po? At yung mga taga-subaybay natin sa bahaging ito ng Tacloban City, good morning. Ang lugar pong ito ay narating na po natin mga kasangga. Tayo'y nakaikot na po sa lugar na ito. At yung ating mga produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ito po sa ating mga lugar, ha? At good morning po sa atin lahat. Mula dyan sa lugar po ng Katarman, ang lugar ng Samar Province. Yung lugar pong yan, ha? Yan po'y may produktong marka po, lalo po sa Alin Samar. Dito sa bahagi ng Katbalugan, ha? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? At nawa po'y maging malusog ang lahat, ha? Maganda po ang mga lugar na ito sapagkat tayo naman ay laging nakakaikot din sa mga lugar kahit medyo malalayo. Good morning po mga parents kong minamahal sa buong Samar Province sa Kasamaran. Sabi nga, good morning po, maayong buntag mga parents ko. At nawa po kayo'y maging malusog. Yung bandang pagtawid mula po dito sa may bahagi po ng Samar ay ditong lugar ng Kabikulan, ano po, dito sa Bicol Region. So yan po'y halos ay malapit lang, ha? Yun nga lang, tatawid po tayo ng dagat. Tayo'y magbabarko bago po tayo makatawid.

province, yung mga programa po natin dito sa Visayas Region at dito sa Kabikulan ay napapakinggan po dito sa ating lugar sa Masbate province, ha? Mga Masbateño, Masbateña, kaya po'y nakapunta na rin po sa lugar na ito, ha? Hanggang dyan sa bahagi ng Balod, hanggang sa may bahagi ng Esperanza, dito po sa bahagi ng Aruroy, ha? Yan po ay napuntahan na po natin, eh. Tayo po'y umiikot sa lugar pong ito. Malayo yung Balod, ha? Sabi nga'y pag nakita niyong kalsada, kitang-kita sa bundok, malayo, ha? Malayo at napakahaba ng lalakbayin. So, good morning sa mga taga Masbate province, ha? Kumusta po tayong lahat? Matagal na rin pong nagsulod dito ang ating mga produkto sa merkado. Yan po naman ay talaga namang paborito ng ating mga parents, ha, dito sa Masbate province. Iguan na po yan, ha, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Mga kasangga natin na dito sa bahagi ito ng Masbate province. Salamat, dagang salamat po mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga lugar ng Albay province? Itong Albay province, talagang yung ating produkto ay paborito po ng mga taga Bicol region. Nariyan po yung ating produktong Markape. Maraming daw pala mag-stocks itong si Pinoy Care, eh, ha? Kaya hindi naubusan ang mga taga lugar pong ito ng Albay province. Itong lugar ng Legazpi City. Yan, ha? Kaya good morning po at malusog na umaga sa mga taga Camarines Sur. Good morning, lalo mga taga Naga City at itong lugar ng Catanduanes, ha? Lalo po sa mga taga Vera, Catanduanes. Pag tayo po tumawid dyan, ha? Ang lugar po, meron tayong Garci Torena. May mga produkto po tayo dito sa lugar. Lahat halos ng buong Kabikulan ay may mabibili tayong produkto ng Gemar Herbs Incorporated, lalo po yung ating Mark Cafe, Mark Choco, Mark Capsule at maraming iba pa mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, dito sa bahagi ng Paracali at sa ibang mga municipalities, ha? Marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery at sa mga tindahan, siyempre hindi mawala yan, ha? At lalo po yung mga taga Quezon province, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po yung Tagkawayan, Quezon, tapos Kalawag, Lopez, Gumaca, yan, kumpleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka mura po ng paninda nitong si ShopRite. Nariyan po ang napakaraming produktong Mark Cafe. Ano po? Kaya't maraming salamat. Calabarzon area, Mimarupa, ha? Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, ha? Palawan. Siyempre, ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng ubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent, laging nandyan, ha? Kayo po ay tinutulungang maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alaga, ha? Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro province? At itong lugar ng Batangas province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Kalakha, Maynila, ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon, ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha?
Buong bansang Pilipinas may produktong marka Pimao, pero yung kong minamahal, yan din po ay sa pamagitan ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po? Yan po yung mga mararaming sangay eh. Lalo po ang isa rin, ang Generica Drugstore. Ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong yan sapagkat makatutulong yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat. Yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basta't yung numero na nanatiling 0918-27-77888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: drink mix, isang entry na at 1 top packs of Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ang Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
3: Paano nakatulong kay Merlita Vargas ng Silay City, Negros Occidental? Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract.
4: Mayroon ko po yung Mark Cafe brown rice. Sa ako lang nagmukhang ilan ka ng mga Cafe brown rice. Masigla ako. Tapos yung bawal ko everyday mo. Tapos ang sarap na tulong.
3: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra ay available na sa J-Mar Marketing Online Shops, Shopee, Lazada, TikTok, at TGP, The Generics Pharmacy, South Star Drug, at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan
2: sa may higo
1: ng Mark Cafe brown rice extra kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
0: J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.

0: Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po ay makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan. Hani, ang masyado pong apektado dito po sa pagtaas ng ating gas, ano, ay siyempre yung mga gumagamit ng sasakyan, generator. Maraming apektado po dyan, mga parents kong minamahal. Sobrang mahal na po. At sana'y matapos na yung gera. Ano? Sana'y mawala na, matapos na dapat dyan. At talaga namang marami pong babagsak na hanap buhay. Ha? Talo pa nito yung pandemic. Eh, ano? Sana naman ay malampasan po natin ng mabilis. Ano? Sana'y tapusin na lahat para hindi na po ganito. Na lahat tayo nag-aabang kung ano ang mangyayari sa bandang huli. Ano po? Sobrang mahal na po, mga parents kong minamahal, ha? Dati nagsasalin kami ng gas papunta dyan sa bahagi ng Bicol na nasa ano lang, ha? Nasa 8,000 piso o higit pa, pero ngayon po ay doble na. Mga parents kong minamahal, doble na po. Kung nagbabayad po tayo ng gas ng 20,000 sa isang biyahe, ngayon po ay 40,000 ang mahigit. Kaya napakalungkot, ha, para sa ating mga naghahanap buhay ang pagmahal ng gas sa ating bansang Pilipinas dahil dyan sa mga awayan ng malalaking bansa.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Balik po tayo, mga kasangga. At kumusta yung ating mga tagapakinig? Saan mang sulok ng ating lugar? Ano? Wag ho kayong mag-atubili, ha, na sumali sa ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Isali po natin ang ating mga pinagbalatan ng ating biniling produkto. Halimbawa, yung ating mga parents ay bumili ng Mark C Vitamin C Plus Zinc, Ascorbic Acid with Zinc. Yung pong dalawang empty blister pack, yung pong dalawang banig, ay pwede po nating isali yan. Ha? Dalawang banig lang po, pwede na. Ilagay natin sa puting sobre. At kumuha ng papel na puti at sulatan po ng ating promo title. Ano? Kasama yung ating kompletong pangalan, kompletong address, mobile number, yung pangalan ng tindahang binilihan natin ng produkto. At syempre, mahalaga po yung ating perma or signature. So, sa ikalawa po, yung dalawang blister pack ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kasali po yan, ha? At dalawa, ha? Dalawang empty blister pack. Tigagalawa pala yun kapag kakapsula, no? Kasi kung tutuusin yung Mark C, capsule din yan, eh. Pero ito po ay ascorbic acid, ano? Tapos ito pong dalawang blister pack ng Mark Capsule, ito po ng Herbal Food Supplement. So, dito po naman sa may mark-up capsule, isang blister pack din po naman ang pwede natin isali sa mark-up po. Ha? Mark-up capsule po yun, mga parents kong minamahal. Ano? So, isang blister pack lang, pwede nang sumali. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po ang kasali sa ating faraffle, mga parents kong minamahal. Ano? Tapos may isa pa, top box ng Marchoco. Yun po yung top box, yung takip po yun. So, isang top box ang pwedeng isali sa ating Marchoco. Yang Marchoco po ay masarap. Ano? Marchoco, 9-in-1 plus 1. Chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1. Tama, ano? Yan po yung ating coffee. Tapos isang top box ng ating Mark Capsule with brown rice extract. Isang top box ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos isang empty box, carton, whole box ng Mark Stevia. Yan po, yung Mark Stevia po, mayroon

0: Kahon niyan, maliit nga lang. Pwede yung po ang isasali natin, yung empty box, ano? Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng gandang natural. Isabihin ko kay bibili ng sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede na nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko, ano? Yun po, mga parents kong minamahal, ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto ay isinali po lahat natin para naman po dun sa ibang ang binibili lamang ay Mark Stevia o kaya Mark Up Capsule, ano? So, iba-iba po ang ating binibiling produkto. At pabor po yan sa inyo sapagkat lahat po ng produkto ng JMRMC ay kasali po sa ating Todo Panalo, ano? Todo Panalo at magka-premio raffle promo.
1: JMR, Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
0: Ito po ang pwedeng mapanalunan ng mga binanggit nating produkto. 500,000 pesos para sa grand prize. 100,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon.
2: Wow!
0: Tapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King.
2: Wow!
0: Ito kaya na, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yan. Maliwanag ha, sa ating mga tagapakinig, huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan. Isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yeah, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga, ano? Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
1: JMR, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Seed.
3: ascorbic acid plus zinc. Isang entry na.
1: Magpadala ng maraming entries
3: para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
3: Itudo na ang pagsali
1: per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Nagdaraos naman ang anibersaryo ng Kasal Happy Anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagin yung pagaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FD Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Pasabikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Ano ang patutuo mo sa Nims Juice sa aki mo?
6: Mabayin ko, nagra lang to ang grado. Kailin ko ni Nims Juice.
5: Dati ang grado niya pera.
6: Ano man, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
5: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
6: May isang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
5: Tapos healthy.
6: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya mag-smoke sa magkakaan.
5: Active.
6: Oo, active. Tsaka ano yung...
5: Ayan, ang pagkakaiba kang Nims Juice, sa dahil nakaka-Nims Juice, anak.
7: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Babes, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga no, parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
9: Siyempre, sa Lolay's yun.
10: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: bulwak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyusos na siya.
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
8: 90.7 FM.
7: Radio Ragun. The most memorable

0: Hello, sir. Sir, pwede po magtakot? Matano nito. Hindi po tabi ang lugar ka ng mga gwapo?
1: Sana ako.
0: Hindi ba gano'y lahat, ha? Aw, iyo. Ay, hun ako kaya siyang dayo ka.
2: Masabigurado o ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone.
7: I did my best.
6: It's never too late to fall in love again.
7: Two old friends.
6: Right here on Uragun sa Hapon.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
6: At siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
11: mas marami pang araw,
12: mas marami pang entries,
13: mas marami pang chances
14: para maging winner.
15: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
16: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
17: sa programang Kasangga at Kalusugan
18: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
19: J-Mart, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
20: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemix. Kapatang lagundi, Plemix!
21: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
23: Sa isip talag pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng lagundi na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
24: Ang Main's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
25: Uy pre, si Rudy dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
26: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.

0: po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

sumpah ko, dahil ko na kaon. Anyak?

0: nag-umpisa ako uminom ng best coffee mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best coffee, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
3: Two old friends.
2: Right here on Ulago Sahara.

0: Tagum.
1: Nagtutugod ka na kayang bagong yung kwarta. Ano gali din sa rong tao? Ay, day? Di ka lali magagong? May kwarta o day? Raot, ano gali mo?
2: Suwas sa Bicolano, Dragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Patient pa rin pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
6: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The sweetest melodies.
11: So beautiful.
8: And the unforgettable memories.
11: I miss your love since you've been gone.
8: Played in one playlist. You are Uragon Sahab.

0: Turago 90.7. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Iwas sa Bicolano, Turagon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw.
4: Mas marami pang entries.
5: Mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

only here on Uragun Express. Uragun Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legaspi. Hello again, maganda asin. Talagang magandang lalaki ako. But Ed, Biyernes na ho ngayon, ikalabing dalawa sa buwan ng Hunyo. Kung napansin nyo, pula. As in pula ang numero 12 ngayon. Gawa nga ho lang ngayon ho ipista opisyal. Today we are celebrating the 120th anniversary ng ating pong kasarinlan. Araw ho ng kasarinlan or Independence Day. Pero ang tanong ng karamihan, totoo nga bang malaya tayo? Anyways, kanya-kanya tayong perspektiba sa bagay na yun. Ang importante sa akin ngayon, nakatutok, nakaantabay ka. At handa akong samahan ng may madang alas 5 ng hapon. And just in case interesado ka, tawagan mo ako, text mo ako. 0961-355-6393. That's again 0961-355-6393. I'll be at the other end of the line. Ito ang Uragon Express Friday Edition. Kasama si Papa Rod.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambang po. Nag-Flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa 30 paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 09 9468787691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. You want it.

The Music of One, Carlo Labajo, versa di Bonjo. Sakto kapatid ng mga 31 minutes na makalibos ang ikatlo ng hapon. Unang arakata pa natin pagsasama-sama. Kayo po na, baka maalisang ang hapon hunang sa amin. Sabado na naman, Biyernes. Aho, ikalabing dalawa sa buwan ng Hunyo 2026. Agad-agad sa ating po mga Repa Homes, mga GB drivers on the road, humahato pa rin. Gandang hapon po sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Siyempre pa, lakas na naman ang sound sa ating ganyan sa stall, mga stall owners at ng Albay District Public Market. Nakatutok na naman si Manong Renan at saka si Papa Joel, si Manang Bing, of course kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, sino ba na dyan? Manong Ruel, si Manong Ramir, kay Nanay Nitz, of course kay nga, nakalimutan ko. Si Papa June, ayun. Maraming salamat po sa inyong patuloy pong pagtutok dito sa nag-iisang number one. We are 90.7.

0: What a great combination from Lady Gaga and Bruno Mars. That's Die With A Smile. At 39 minutes after 3, 21 before we hit 4. Again, magandang hapon po sa mga tututog lang doon sa mga kanina pa. Maraming salamat.
1: Thank you!
0: Ito na inaabangan natin mga Repacoms, mga Jimmy Rivers, especially yung mga babiyahing Taragaligaspi. Ito na ha. May abiso nang ipinalabas po naman ng Department of Energy starting next week Tuesday, June 15. Ito naman medyo kakaiba. Kung last week ito maas ho yung krudo at bumaba naman yung gasolina. Ngayon ho baliktara na as in. Dahil sabi ho ng Department of Energy expected by Tuesday, June 15 next week, magkakaroon na naman ng fuel mixed prices adjustments. Aha. Expected ho na yung gasolina ay tataso ng 1 peso. Ayan, piso kada litro. Mantang yung diesel naman, inaasahan ho magkakaroon din ng rollback. Ayan, magkaka-rollback naman yung crudo or diesel ng around 4 pesos. O, diba? Parang laban-bawi lang talagang lagayan nito. O, para doon sa mga nagkukrudo ha. O, starting Tuesday next week, alas 6 ng umaga, expected natin yung mga oil players na naman, yung mga gasolinahan, magbababaho ng around 4 pesos. Pero yung mga nagagasolina, meron kayong dagdag na piso bawat litro. Ayun, bawi-bawi lang naman yan. Ganun pa man, sabi ngayon, okay lang yan. Ang importante, buruhay. Oragon Express, kasama pa rin si Papa Ron.

Yeah, big double I 90.7 Radio Raghun Legaspi, Megan Trainor for you. Like I'm gonna lose you. Exactly 5 minutes before we hit 4. Grabe, matindi pa rin ho ang alinsangan sa labas. Kasi nga sabi ho ng pag-asa DOST, pumapalo pala ngayon ng 39 to 41 degrees Celsius. Sa 39 hasta 41 grado sentigrado ang alinsangan ho sa mga oras na ito, ha? Eh, paano kaibigan pa rin po doon sa mga nasa labas ngayon? Huwag kayo masyadong mag-stay dyan sa direktang tama ng araw dahil nga po sa malamang, eh, baka matumba ka na. Huwag naman sana, Lord. Hindi, mainit talaga panahon ngayon. And in fact, we're expecting this to be like until about this year or end of the year. Kasi nga, pasok na raw tayo, sabi naman ng mga balita, eh, pasok na tayo sa El Nino. Eh, paano kaibigan pa rin, ha? More water? Keep yourself hydrated. You're the

0: na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh tay, soltero na mag ako. Ay Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Sarikulado, tuhagun!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
7: FM.
6: Radio Urag.

0: Yeah, a big double eye, 90.7, Radio Dragon, Legazpi, Jagged Dig Dag. It's 10 minutes after 4 already. It is my second hour round with you. How are you doing, Battery? Thank you for listening.
1: Thank you.
0: Oh, kapatid, ha? Kaya sinasabi ko sa inyo, wala talagang sinasantos. Si dating congressman, naging gobernador ng Ilocos Sur, si Luis Chavit Singzon. Eh, ayan ho, naka-post ngayon sa FB ngayon eh. Ah, nakasuot ng yellow shirt ng parang sa prisionero. Oho, nakasuot pala ito ng cyber libel. Cyber libel, should I say, according to a police report. At ayon ho sa balita, eh mukhang parang wala lang. Oo, bagamat nagkaroon ho ng mugshot itong si Governor, dating Governor Luis Chavit Singzon, eh pinalaya din naman kaagad ng ng PNP, Ilocos. Alam niyo kung bakit, kapatid? Dahil sa nakapagpiansa ng 60,000 agad-agad. Parang wala lang. Eh, siyempre si Chavit Singzon eh, nagpupusta nga yan ng milyones kay Manny Pacquiao. 60,000 pesos lang para sa kanya, para sa kanyang agaran. At saka sabi nga eh, paglaya, walang kwentang kaso.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Ano ito? Totoo po na hali sa ukay ang mga tao? Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh yun, eh sorry na, bako man pabigyan mo ang pinagsasabi ko.
2: Sabigurado, Dragon! Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon. This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: The most wanted love song.

Siklista, ang kanyang kapwa siklista. Yung pala kapatid, ano ha, na siklistang sinapak, Muay Thai at Taekwondo enthusiast. Hindi naman siya yung typical black belter. Pero talagang marunong siyang magtimpi at kontrolado niya yung kanyang ano, kumbaga pakikitungo, bagamat nasaktan na siya physically. Pero sabi ho doon sa isang panayam, ayaw niya lang talagang makasakit at baka raw mabalian niya yung bata. Sana all, diba? Sana all talaga. Napaka mapagtimpi at sabi nga marunong yun sa kanyang buhay. At doon naman sa mga typical na bully, sabi ko sa inyo buti nga. What?

0: Nay, nay, anong istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon. Uragon.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Saan ang pangalan mo?
5: Dorolo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NIMS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NIMS Mga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: You want it.

0: Sabigurado Oragon.
1: Pakidama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yun po. May anong dagang ko nagkukulung.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
9: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Ano ang nararamdaman mo?
10: Makakupo.
4: Hindi mo maibuka?
10: Hindi. Nahihilo ka po palalim.
4: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
10: Silang buwan po. Pag naupo, umupo po ako, minuto lang po.
4: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
10: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
10: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
10: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
10: Salamat, Lord.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
12: Ako po si Corazon Sagali. Hindi pong mata po.
4: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
12: Iyo po.
4: Ngayon, anong ginibo mo?
13: Nag-ano lang pa ako, ay spa lang po ako.
4: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
13: Sige.
4: Apat na bulan. O, dahil ka nagpupundo. So after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
13: Magayon na po ang findings niya.
4: Lokoma-free ka na?
13: Lokoma-free na po ako.
4: Dahil ka na da-operahan. Uy, wow!
14: Ang Main Sumunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
15: Edward Tosky. Ang pipagulang mo ito ay ang mata.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
15: Katarata po.
4: Muya kaoperahan?
15: Hindi po.
4: Hindi ka nagpa-opera?
15: Dati po hindi ito. Manabuho ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
15: Nilipis na po ang alapaap.
14: Ang Main Sumunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Main Sumunga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
14: Ang Main Sumunga Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
13: Parang

0: malapit sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyusos na siya.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Si Severio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulung.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtigang sa Men's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati lang ang karahaya. Hindi na po tinatake na rin. Parang kumikirot minsa naman na ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Sir, ano pangalan mo?
8: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Hi, Kim. Kung nag-inip po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
9: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
9: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kate.
9: Opo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Mings Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
10: Hello, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
10: Kasi po, yung mata po, Malabo.
11: Malabo.
10: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
11: Medyo malinis na.
10: Malinaw-linaw na?
11: Malinaw-linaw lang.
10: Nakakakita ka na ng konti?
11: Oo.
10: Oo. So, maganda ang eyes ba?
11: Maganda yung eyes pa.
3: Ang main salon ng Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main salon ng Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
11: Oh, no.
10: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
11: Yes.
10: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
11: Ano po, 30 over 80.
10: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
11: Yes.
3: Ang main salon ng Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main salon ng Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main salon ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Anong pangalan mo?
12: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kaya puso ko po noon.
10: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
12: 160.
10: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
12: Na beses.
10: Anong makulog? Sa tulak?
12: Sato na.
10: Very ano?
12: Magauson.
10: O nga na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
12: Nadal naman ang parakulog.
3: Ang main salon ng Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main salon ng Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main salon ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ano pong pangalan mo?
13: Maricel po.
10: Anong na mga nararamdaman mo?
13: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, magitaan. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatutog.
10: Ilang oras na lang tulog mo?
13: Minsan dalawa, tatlo.
10: Ngayon, anong unang binili mo?
13: Yung po yung minstock.
10: Anong unang na gumaling sa'yo?
13: Pagdumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
10: Yung pagtulog mo?
13: Mahapaganda na po.
10: Dati ihi ka ng ihi?
13: Opo.
3: Ang main salon ng Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main salon ng Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ano pong pangalan? Ano mo?
13: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
10: Ilang oras na lang tulog mo?
13: Minsan dalawa, tatlo.
10: Ngayon, anong unang binili mo?
13: Minstock.
10: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
13: Pagdumi po, dati minsan din, nakagawin nilang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
10: Wow, yung pagtulog mo?
13: Napaganda na po.
3: Ang main salon ng Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main salon ng Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main salon ng Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside
4: beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
10: Nanay, anong pangalan mo?
14: Kailan po streaming. Medyo matangay ang nalawas sa mga damon, nangyugitan tungkol.
10: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag-
14: Maray po.
10: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
14: Maray, ano lawas ko ay garo. Ang pagturo ko pa, okay na lang po.
10: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Iyon
10: po. Maayos na? Maray su kape?
14: Iyon po.
3: Ang main Sabunga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sabunga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo. Nanay, anong pangalan mo?
14: Kailan po streaming. Video matangay ang nalawas sa mga damon, galitukod.
10: Simula po pang nag-inom ka kang supplemento, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag-
14: Maray po.
10: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray, ano lawas ko ay garo.
10: Magaan?
14: Magaan.
10: Ang pagkaturog mo?
14: Pagturog ko, okay na lang po.
10: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Iyon mo.
10: Maayos na? Maray su kape?
14: Iyon po.
10: Ayun.
3: Ang main Sabunga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Viduran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Viduran, Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo sa Nins Diyos sa aki mo?
15: Magayon ko. Nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Diyos.
10: Dati ang grado niya, pera?
15: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
10: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
15: May so siyang 89, nag 92. Tapos ngayon, with honor siya.
10: Tapos healthy.
15: Oo, yun. Pinagtaba man. Siya mag-smoksog siya magkakaan.
10: Active.
15: Oo, active. Tsaka ano yun.
10: Yan ang pagkakaiba kang Nins Diyos. Sa dahil nakaka-Nins Diyos. Ano?
3: Ang main Sabunga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Viduran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Viduran, Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo.
16: Totoo si Lorena. Dakura kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
3: Ang main Sabunga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sabunga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Wellness Center, Viduran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Viduran, Albay. Beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo.
17: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
18: Napakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Iyon sa na ang tigan maintenance ko. Sa dahil pa manap nagang maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
3: Ang main Sabunga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Si Ludiminda Borromeo.
4: Ano po, nung daragang ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
3: Ano ito? Day ka na nga nga po, kampulog?
4: Hindi na po talaga.
3: Parang bulang ka lang nag-inom?
4: Mag-one month lang po.
3: Day ka na kikapos yung pag-angos? Pag nagkakapos ang pag-angos, ano nangyayari sa emo?
4: Parang matutumba po ako dahil ito'y arututin.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
6: Tatay,
3: itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiparambulan.
7: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
7: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
7: Clear na gabus.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo. Bebe, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
8: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na punta.
8: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
8: Bukol.
3: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
8: Opo.
3: Ano ay, sabi sa iyo?
8: Ano lang, ano niya ma'am?
3: Wala ng bigon? Oo, grabing pasalamat sa iyo.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
9: Special pa rin pare. Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tick ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangunta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
10: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubaga ng nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagbubuga.
3: Tagal na yan?
10: Tagal na. Noong una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
10: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
1: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
6: Mata ko po.
1: Hindi mo maibuka?
6: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
1: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
6: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
1: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
6: Pinawisan na po ako.
1: Tapos, hindi ka na nahilo?
6: Hindi na po. Namulat na po.
1: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
6: Hindi po.
1: O, gagaling ka na in Jesus' name. Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street,

0: tapos si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
1: Nat, ano na ang igwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
0: Iyo po.
1: Ngayon, anong ginibo mo?
0: Ano lang pa ako? Ay, spa lang po ako.
1: Oh, so, isa na ba yan mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
0: Sige, sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
0: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
0: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, mo!
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ano pangaran mo?
3: Edwin po. Ang pagulang mo kayo ay mata.
1: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
3: Katarata po.
1: Muya ka-operahan?
3: Hindi po.
1: Hindi ka nagpa-opera?
3: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
1: Ah, di mo niya naglinaw-linaw na nawaran na sa alapaap?
3: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
5: Parang 2

0: sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyusos na siya.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga hilang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. Miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Puroxa.
6: Yes, hello! Magandang hapon mga ka-wellness. Andito na ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Sa lahat po ng naka-hook up na sa amin, mga radio station, Wow Smile, WGB, and saan pa ba? Radyo EB, Radyo Persa, and Radyo Libon, Radyo Bandera, KMFM, FMR, Radyo Bicolaja, Eagle FM, Radyo OKFM Sorsogon, Radyo OK Radyo Natin Sorsogon, Radyo Natin Pilar. Yan na OKFM Sorsogon. Marami tayong radio station na naka-hook up. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat and syempre sa sigaw. Asan ang sigaw? Wala pa ang sigaw. Okay ha? So sana po lahat po kayo ay naka-hook up na. And sana naman mga kaibigan, lahat naman kayo ay nakatutok na sa amin. Yan.

0: sa mga ka-wellness natin dyan, lagi pong tandaan ang pagdi-detox. Ang pagdi-detox ay napaka-importante, napakaganda. At sabi ko nga po sa inyo, lahat ng inyong sakit ay mawawala pag kayo po ay nag-detox. Ako po ay 14 years na pong nagdi-detox sa mga may sakit at nakita ko na kung gaano kaganda ang pagdi-detox. Kaya kung gusto niyo rin pong gumaling, syempre, saan pa kayo pupunta? Doon sa alam nyong talagang nakakatulong at hindi po nang i-scab. Okay? Nakatutok na ang sigaw, sabi ni Ma'am Juby Liamoso, ang ating station manager. Ayan, kanina pong umaga, galing po ako ng Dita, Barangay Dita. 200 po ang ating nabigyan ng school supplies. At ngayong hapon, nagpunta naman po ako sa San Joaquin. At ayun, 200 din pong batang ating natulungan. At bukas po mga kaibigan, 620 bata ang ating bibigyan ng school supplies. Ano? Barangay 28, 500 na bata bukas na umaga ang bibigyan natin ng school supplies. Sa hapon naman, Barangay 27, Victory, bibigyan naman natin yan ng 100 school supplies. Kaya all in all, 600 po. Yan, bakit po tayo namimigay? Para naman po maging makatulong sa ating mga nanay na hirap na sa pagpapaaral sa kanilang mga anak dahil kulang na kulang ang sahod ni tatay. Kailangan dagdagan. Anong gagawin natin? Tulungan natin ang ating mga mag-aaral na sana po sila po ay mabigyan po natin ng ganitong mga ginagawa natin. Alam niyo mga kaibigan, hindi lang po tayo ngayon tutulong. Ah, so ganito po, magpapaikot na naman ako sa aking secretary para ang susunod natin, kasi last na po namin sa Lunes na mamigay ng school supply sa Balogoa sa umaga, at sa hapon naman, isa pang barangay, tag 160 silang school supplies. Yung mga hindi po nabigyan, pasensya na po, hindi ko na kayo kayang ikutin kasi late na po tayo. So, ang iba nakabili na, so masasayang. Kaya alam niyo po kung ano ang ipapamigay ko sa susunod na week. Ayan, para po sa mga PWD, para sa senior citizen, para sa mga single parent at sa mga women, sa mga nanay, iikot po ako pa sa inyong barangay para magbigay ng libreng supplement at libreng services ng mga libreng services para sa mga yan na apat na ano ko, nasabi ko. So mga ilan po yan, hindi ko po alam. At hindi lang po yan ha, may libre silang 1 week na food supplement. So, ang ma-free po nila is almost 500 pesos na food supplement. Malaking bagay na po yan. Plus, libre pa po yung aking health analysis, yung check-up natin. Libre pa po tayo ng spa, eyewear, pampatak, at therapy. At meron pang, yun nga, antipara. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong mag-alala dahil iikot pa po ako Monday to Thursday. Diyan po ako sa mga PWD, senior, nanay, and mga solo parent. At siguro po, 200 na katao ang aking magpiprepare po tayo para sa 200 na katao a day. And syempre, yung 200 katao na yan, bibigyan ni Ma'am Nins ng pantry, mga gulay. Okay, mga gulay po, kasama ng ating mga ipapamigay na food supplement. Ayun, masaya na yan ang mga nanay, PWD, solo parent, at senior citizen. Alin ang pupuntahan natin? Puntahan natin yung ibang mga barangay na hindi ko po napuntahan. Okay, para hindi naman po sila magtampo dito sa Legazpi. Legazpi mo muna ako ha. Tapos, pag Friday, pupunta ako sa mga school. Nang gagawin natin sa mga school, magpupood, anong tawag dyan? Hot meals po tayo. Dahil alam niyo naman, di ba, si Ma'am Nin sa isang practitioner, alam ko kung anong ipapakain ko sa kanila na masustansya. At hindi lang yan ha, papainumin ko sila ng aking Nin's Juice. Yung sabi ni teacher, ang mga estudyante raw sa isang eskolahan, mga 800. Hindi ko po kaya yung 800. Siguro, hati-hatiin lang natin, 400 lang ha. 400 ngayong araw, kinabukasan naman yung 400. So, every Friday po yan. Pag Monday to Thursday, yung mga nanay. Pag Friday, yung mga bata. Bakit ko po yung ginagawa? Dahil gusto ko po makatulong sa mga batang malnourished. Gusto ko sila maging matalino. Kaya papainumin natin sila ng Nin's Juice para hindi na sila magkasakit. Dahil alam niyo mga kaibigan, ang isang malnourished na bata ay pag yan ay tumanda na malnourished pa rin, madali yan kapitan ng sakit sa baga. Kagaya po nung isang ano, asawa nung aking pamangkin, nung bata pa po siya, may hika siya. Nung mawala yung hika niya, payat po talaga siya. Makikita mo na hindi maganda yung health niya. Nawala nga yung hika niya, kaya lang, nung siya po ay nagpa-inject ng yung sa COVID, alam niyo ang nangyari, lumala yung kanyang sakit sa baga. Ngayon, after 1 week nang magkaroon ng COVID, tinamaan po siya nung magpa-inject po siya, namatay po siya. Kaya akala niyo mga kaibigan, ang mga anak niyo ay libre na dahil wala nang sakit. Na halimbawa, nung una po, nung bata pa, may sakit na hika. Nung tumanda, nawala yung sakit. Pero, pag meron na naman pong ganyan na mga sakit na dumarating sa bansa, delikado po sila. Hindi lang yan ha, kahit yung dati nilang sakit, delikado po yan. Meron tayong mga nababasa na mga may sakit na hika, minsan po pag inatake na grabe ang sakit, nabi-brain damage po, nakokomatos. Kaya mga nanay, yung mga anak niyo po na may mga hika, ito po ang masasabi ko sa inyo, painumin niyo po ng Nin's Juice once a day lang, hindi naman magastos. Alam niyo kung ano mangyayari sa mga yan, gagaling ang kanilang hika, lalaking mataba at maganda ang pangangatawan, magiging matalino at magiging healthy po na talaga. Doon po ma'am sa Orosite High School, ay high school na po, bata muna madam ha, madam, mga bata muna ang pupuntahan ko, yung mga grade 1 kinder hanggang grade 1, pag high school hindi muna, mga grade 1 muna, ubusin muna natin yung mga eskwelahan na may grade 1. O yan, ikutin ko po 17 barangay sa Legazpi, mga eskwelahan po ang pupuntahan ko. And yun, nag-iisip po kasi ako kung ano yung ibibigay natin na matutuwa ang mga bata. Halimbawa, pinakain natin, pinainom natin ng Nin's Juice. Dapat meron po tayong ibibigay sa kanila na magiging masaya sila. Like, nung December po dito sa Rizal Street, nung ako po ay nagbigay ng mga regalo sa 215 bata, may mga binigay tayong laruan. Kaya masayang-masaya sila. Alam niyo mga kaibigan, ang sarap sa puso na makita na masaya yung mga bata. Nagsisigawan talaga sila doon sa pinuntahan namin na elementary school sa saan yun? Ang saya-saya nila. Humapon, elementary school. Grabe, nagsigawan talaga sila. Hindi ko na nga marinig yung kanilang pa-thank you. Puro na lang sila sigawan. Tuwang-tuwa po talaga sila. Okay? So, sige po, mag-share ng live at ngayong araw na to ay mamimigay pa ako ng 5 school supplies sa mga gusto pang sumali. Mag-text lamang sa number ko kasi yung iba po na wala pa pong kompletong school supplies, pwede pa akong magbigay. Pero, mag-chat kayo or mag-text kayo sa akin. O, text nyo na sa akin ang number nyo dito sa number ko ha. Wait po, at titingnan ko kung anong number ko para makasali naman yung iba. Ang number ko po, ito ang number ko, 0927-533-2575. So, text na po kayo and share na po kayo ng live sa messenger ko, sa live ko sa FB para isusulat ko na ngayon. Magsusulat po ako mga 10 to 6 tapos babasahin ko yan pag na-receive ko na po yung mga text nyo ha. O, sige po, share ng live. Ayan. Mamimigay po tayo ng salamat po sa WGB Wow Smile 106 WGB sa Rene Palopago Wow Persa, Persa Radyo Persa. Okay, and Manilin Collar. Manilin Collar, nanalo ka na. Kunin mo na po yung napanalunan mo. From Magugon, Kamalig, Albay. Si Oropesa, good afternoon po, ma'am. Sa Radyo Libon, matik na. Okay, sir. Sir Romelo, paki-download na po ng mga bago ko pong nasend sa inyo ng mga testimony at mga record para mapalitan na po yung mga luma. Okay, Sigaw FM. Hello, Vanessa Paz, na watching. Hello, shout out sa mga nakikinig ngayon sa lahat ng mga pinunta natin. Ma'am, hindi po Nescafe ang kape ko, ha? Huwag po sabihin na Nescafe. Nescafe. Para manalo kayo, dapat tama yung text nyo, ha? Hindi Nescafe. Okay, Nescafe. Okay. Si Manilin Collar. O yan, nanalo ka na, Manilin. Wow, smile, Manilin. Jane Lucero is watching. Pakishare na po. Daisy Balino. Jane Lucero. Nag-share na si Jane Lucero. Si Daisy Baleno ay hindi pa. Wala pang sharer bad si Daisy Baleno. Okay. So, sige po mga kaibigan. Meron po tayong limang mananalo ng school supplies. And syempre mga kaibigan, dahil tayo po ay namimigay ng lima, ang isa po dyan ay Nin's Cafe. Ah, diba? Okay, so masarap ang tulog sa gabi pag wala kang inaapakan na tao at wala kang ninakaw. O yun o, tama po yan, sabi ni Maki Abera. Okay, so Nabal, si Nabal, Rui Nabal. Okay, si Jay nanalo na to. Ay, hindi, kasali na to. Si Nabal, kasali na rin. Hello, Ma'am Joko, ang aking kaibigan. Ayan, salamat sa pag-watch. Pakishare ng live, baka manalo ka, Ma'am Joko, ng isang kape at isang Nin's Cafe at isang school supplies. Ipamigay mo na lang. Si Len Ariola ay nakatutok na. Si Bonaobra ay nakatutok na rin pero wala pa po siyang share buds. Si Geraldine Beherado nakatutok na rin sa Ibalong Central School. Opo, pupunta natin yan. Pero syempre, kailangan natin magpaalam sa principal. Pag marami naman tayong dala-dala, syempre, papayagan naman tayo niyan. Okay? So, yan po. Natatapos pa lang yung pinapamigay nating school supplies. Meron naman akong bagong project sa isip ko, sa puso ko, sinabi ko na sa asawa ko. At yung aking asawa naman po talaga ay talagang 100% siya po ay sinusuportahan niya ang ating mga project kasi alam niya makakatulong sa mga bata, makakatulong sa matatanda at lalong-lalo na makakatulong sa mga taong may sakit, di ba? Sino naman ang ayaw sa mga ginagawa natin? Yung pera po na ginagamit natin ay galing po sa mga donors at sa ating pamilya, okay? So, hindi po natin kinukuha sa kaba ng probinsya. Bawal po yan. Mamigay ka tapos kunin mo sa kaba ng probinsya, okay? So, wag po kayong mag-alala. Hindi rin po yan galing sa quarry. Wala po tayong kinukuha sa quarry, ano? So, mabait po ang aking asawa. Siya po ay napaka honest. Ay, bahala kayo dyan. Okay. So, sige po. Basta ang ginagawa natin para sa tao, yan po ang gawin natin. Noarin ko po, pwede kunin ang napanalunan ko sa Tabaco City. Isang linggo na po akong nanalo. Sayang, pamasahe ko. Ay, sige ma'am ha, kunin mo na lang po sa Tabaco. Sa ano ba bukas? Oh, yan bukas. Anong grade ba ma'am? Ma'am Bonaobra, anong grade? Ma'am, kung nag-chat ka po, i-chat mo na rin sa akin kung anong grade ha. Para ngayon pa lang, isulat ko na para kay Bonaobra. Grade, anong grade ma'am? Chat na po kung anong grade yung anak mo para ipaprepare ko na bukas. Dala-dala na ha. Pabasa ng comment ko, binasa ko na po. Ikaw naman ang tinatanong ko anong grade. Makitext na po kung anong grade yung anak mo ha. Okay, kay Bonaobra, ikaw ay nanalo ng isang school supplies. Puntahan mo na lang, okay, bukas ng alas 4. Aha, tapos mamaya ma'am, kung nachat mo lang naman ako, Basta ito, sinulat ko na kung anong grade, hindi ko alam. Sige po, paki-text na lang po sa akin kung anong grade ang inyong mga anak. Okay, ha, Ma'am Mary Rose Bonaobra, paki-chat na lang po. Okay, Tabaco, grade 5. Okay, grade 5. Okay, ipapadala ko to, grade 5 sa Tabaco. Ilalagay ko sa ilalim ng cellphone ng ano ko para hindi ko makalimutan. Okay, si Bernal, ano tawag dyan? Nabal. Mary Rose. Okay, eto na, ilagay ko na para hindi ko na makalimutan. Ma-prepare na bukas pagpunta ng Tabaco, okay? Bukas po, sinasabi ko po, tayo po ay nasa Victory Village, Barangay 28,500 na bata, bukas ng umaga. Sa hapon naman, Victory Village, Barangay 27,100 na bata ang ating bibigyan ng school supplies. Ayan, may bago tayong testimony.
1: Ano pong pangarap ang taga sa iyan?
2: Ako po si Mrs. Pinel de Esmenza, taga Uyuno, Tigon, Camarines, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal, minsan nag-alos kada every, kung every 2 years, every year, kasi nga po dahil malabang mata ko. Pero po, may nakasabi po, hindi sa po na, magduman ka ngayon po kay Dr. Nims sa Dowa. Kaya, ito po talaga ang hinahanap po yung organic na mga bulong. Ayoko po kasi ng synthetic, kaya nasabihan po ako, hindi po tulos ako, ayan po talaga ang tigahanap po, haloy na. Kaya po, salamat sa Diyos, dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na mga healthy ang mga gamot, ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora at sa Diyos po dahil ginagamit po siya para po sa maraming mga pasyente. Ngayon nga po, ang aking mga anak ay kasama ko rin po nagpapagamot para din po sila ay maging healthy.
0: Wow! Ayan na, si Nanay sabi niya, ilang taon na po siyang nag-aanti para, pabalik-balik lang, hindi naman gumagaling yung mata niya. Sa Naga pa siya nagpapa-anti para every 2 years. Ngayon, may nakapagsabi sa kanya na maganda ang mga supplement at detoxanins. Pati mata niyo po ay lilinaw at ang mga bulag ay nakakakita pag nag-detox po ng 4 na buwan. Ha, so tapusin ng 4 na buwan kasi ang bara sa puso, ang ugat connected sa brain, connected sa mata, napupunta sa mata yung mga bara-bara kaya hindi na kayo nakakakita. Pero pag kayo po ay na-detox at mawawala yung mga bara sa puso, sa utak, sa mata, posible po ang mga bulag nakakita. Maniwala po kayo at sabayan lang po ng panalangin sa Diyos. Ayan ha, narinig nyo naman, galing pa yung nagawa. Hindi po yun magsisinungaling kasi dati nang malabo ang kanyang mata, magsisinungaling pa ba yan? Hindi po namin yan binayaran. Lahat po yan ay nadadala sa detox. Kaya kung hindi nyo pa po alam ang mga wellness ko, meron tayo sa Gowa, Naga, Iriga, Nabwa, Tabaco, Pilar, Piduran, Sorsogon, and Legazpi. Meron din po tayong mga product, Nins Cafe sa Yashiano. Meron din po tayo ng mga herbal natin naka-display sa Yashiano. Kaya punta na po kayo para gumaling na rin po ang inyong mga mata. O, nakita nyo si Ma'am Nins? Itong mata ko, pang reading lang po to. Hindi na yun tumataas. Ha, so, hindi na tataas yung mga grado ng anak nyo sa mata. Hindi na rin tataas yung mga sakit nyo. Kung ano-anong sakit, hindi na yan lalala. Basta, magpa-cleansing at magpa-detox. Okay? Si Nori Novello Club is watching. Jennifer Fernandez. Okay, Jennifer, isasali kita ha. Jennifer Fernandez, pwede kang manalo ng school supplies or kape pa. Si Marky Abrera, saan po, Ma'am, sa Legazpi? Sa Legazpi, sa harapan ng Petron Gasoline Station, Barangay Rizal Street 24. Ang katabi ng Petron ay Tanchuling College. Okay? Si Sosi Oreposa is watching. Si, sino pa ba yan? Si Nori Chaps. Nori Clapis nag-share. Okay, so uminom po kayo ng Nins Cafe. Ang Nins Cafe, ang sarap ng tulog. Nakaka-CR po. At kung meron po kayong mga hindi na kayo nakaka-CR, uminom po kayo ng BC oil, 1 week lang. Virgin coconut oil, 1 week lang, makaka-CR na rin po kayo agad. Okay, especially kung sinabayan ng walking at sinabayan ng Nin's Cafe. Grabe po ang Nin's Cafe, 23 na klaseng ingredients ang andyan. Pinalagyan ko pa yan ng Consental para hindi po kayo ma-stroke. Dahil yung mga laging masakit ang ulo, hindi na nakakatulog, kinakabahan lagi, nagpa-palpitate, masakit ang mga braso, masakit ang ulo, masakit ang mata, malabo ang mata, parang tinutusok-tusok ang dibdib, sakit po yan sa puso. Pag may sakit po kayo sa puso, pwede po kayong mabulag anytime. Kasi barado na ang puso, barado na rin po ang inyong ugat sa mata. Kaya kung ayaw niyo po na mabulag at lumabo ang mata, pumunta sa Nins, magpa-detox at magpalinis mata. Narinig niyo po yung sinabi ni Madam, matagal na po siyang nagsasalamin. Ngayon, nawala na yung kanyang salamin dahil sa mga food supplement ko na ininom niya. Wow, ang galing talaga! Thank you so much, Lord. Ginagawa mo akong instrumento para makatulong sa mga may sakit. Hindi lang po sa mga may sakit, makatulong sa mga pamilyang mahihirap. Dahil sabi ko nga po, ako po ay galing sa hirap. Kaya alam ko po kung paano ang maging mahirap. Kaya ako po ay nag-iikot kasi gusto kong maibsan man lang. May taong nag-iikot, tinitingnan ang inyong kalagayan para makatulong. Taus-pusong pagtulong at walang kapalit. Ayan ha, sabi nga natin, bakit kailangan nating ipamigay pa ang ating pera? Pera muna yan, para po makatulong tayo. Alam nyo, pag tumutulong tayo sa ating kapwa, parang tinutulungan mo na rin si Lord. Diba sabi ni Lord, love your neighbor. Pag mahal mo daw ang neighbor mo, mahal mo rin si Lord. Pag inaaway mo ang neighbor mo, inaaway mo rin si Lord. Ha? So, paano ka makakapunta ng langit? Maging mabait ka, mapagbigay, at magtulong sa kapwa. Ngayon, kung yan ang nakikita ng mga anak mo, yan din ang gagawin ng iyong mga anak. Kung ikaw ay nanununtok, nagnanakaw, ikaw ay nag-aaway ng kapwa mo, ganyan din ang gagawin ng anak mo. Hindi po yan maganda. Okay? O sige, ako po ay mag-raffle na kung sino ang nanalo ng kape, isang kape at isa, limang school supply. So ito ha, abangan nyo po, ipopost ko po ngayon, 6 o'clock ang nanalo. Okay? Lima po. Okay, nanalo si Ruin Nabal. Ruin Nabal, ikaw ay nanalo. Pangalawa, Nori Clapis. Pangatlo, Jennifer Friends. Okay. Pangapat, ano po ka rin to? Jane Lucero. So, Jane Lucero. Panglima, si yung may mga sharer buds lang po ha. Hindi po pwede yung walang sharer buds. Kaya, para manalo, share ng aking live. Okay, magbibigay po ako, anong pangalan nito? Si ano, ba't hindi mo pa kinukuha yung iyong napanalunan? Nanalo ka na, Beherano, ng isang kape at isang school supplies pa. So, kailan ba ako pupunta ng Tabaco? Kunin mo sa Tabaco, malayo ka ba, Bakakay? Kunin mo na lang sa Tabaco. Okay, si Joe Rocco ay nanalo. Joe Rocco, nanalo ka. Ikaw na lang ang nanalo ng kape. Nin's Kape. Kasi addict to sa kape. Pag nakikita ko to, sabi niya, gustong-gusto ko ang iyong kape. O, ito na po. Yung limang nanalo, andi dito na. Buna Obra, bukas kunin mo sa Tabaco City ang grade 5 bong school supplies. Alas 4, andyan na po yung aking practitioner, ha? Naval, taga saan ka? At saan mo ba kukunin yung napanalunan mo? Okay, hello po. Late na po si Ma'am Evelyn. Bukas po, sa Lunes agahan nyo para makasali kayo, ha? Okay, bye-bye. See you po. Thank you so much sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Nin's Wellness Center. Sana lahat kayo ay matulungan ko. Salamat!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katahan. prutas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Mayroon ko streaming video, matanday ang nalawas ang mga damon, ganitungod.
4: Simula ko pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
5: Maray ang lawas ko ay garo.
4: Magaan?
5: Magaan.
4: Pagkaturog mo?
5: Pagturog ko, okay naman
4: po. Ayun, sa pag-CR mo?
5: Hindi
4: naman. Maayos na? Maray su kape?
5: Opo.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Ay, ayong bawang maganda ay naakong makauli. Ba't natapusan operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pundigid daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba siya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Basta Bicolado, Oragon!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
3: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
4: Ay sus, nawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
3: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
4: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
3: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pala.

0: Naklak, natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tuli, Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan, eh. Tagal ko manadangog.
1: Mas regulado

0: si Mading Lidza, si Mading Gigi.
1: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga, masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang punuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Dito pa hangin na babayadan so inutang ta ka nagkaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok mong garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano saan ang kaya ta, okay na yan. Ang importante, ay kita mabaon sa utang. Ulagun, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

Eksenang Banda. Iniwa dito sa Twilight Zone.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng tabi mo! Cellphone mo to!
2: Sa Bicolano, Tuhan!

0: Hello.
1: Si Jay po ini.
0: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung di sa oras na.
1: Oh, Padignal.
0: Buddy, pwede mo na tati ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laging nagaro. Ang umagdalagan ka na auto ko. Di ba at makaligti ka?
1: Awi yun. Okay, Buddy. Padyan ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Dahil ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agom, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agom, igo akong kaduratan, ma'am.
1: Sa regulado, uragon!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide. 48, 49, 50,000.
3: Agum, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para libok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
3: Ha? Kasalan niya na gum. Baka makasuhan ka.
2: Kaya nga ni di ka para libok. Kita mo sa nakaaram ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
3: Ay, habo ko. Dipisin niya na gum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, mabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaaring.

Buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

Diyos ko, supon namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text ang cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan at ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

ato gani tan-aon ang ipamahayag di asibliya nga gisulti maisuon aron ta maga himo sa pagkamalandong niini. Ingon si propeta Isaias, ang akong katawhan mga buang-buang, wala sila mahibalo sa kasuguan sa ilang Diyos. Mga buang-buang ng mga tao. Ha? Nga nung buang-buang? Kay wala mahibalo sa kasuguan sa ilang Diyos. Munang pawalihan, pahibaloon, sultihan. Kunya kinipong balay ni Jacob, Israel, nahibalo po nagsuko. Puno na kasalaman. Ang sa may salaan nila. Sa may salaan sa Israel sa una. Labi na sa Huda. Nagbaton sila Diyos-Diyos. Bisan nahibalo sila nga dili maayo magbatog Diyos-Diyos. Usap karon sa moderno sab nga mga tao, nga mga nag-angkon, nga mga Adventista, mga modern Adventist, modern Israel, mausap. Wala makahibalo nga nagbato na dapat sila Diyos-Diyos. Usa man Diyos-Diyos sa ilang gibatonan. Pinaagis pagbutang og cross sa ilang mga simbahan. Nga ang cross, it is symbolizing Tamos, nga si Tamos, usa ka Diyos-Diyos, sumalas Ezekiel, Kapitulo 8, Versikulo 13-14. Nang hilak ang mga babae sa pagkamatay ni Tamos nga usa ka Diyos-Diyos. Muna'y nahitabo mga sukinti ko nina. Muna'y minsahe diha nagisulti sa libro ni Propeta Isaias. Duha kahutong sa mga tao katong nag-angkon na katauhan sa Diyos pero nahimong buang-buang kaya wala mahibulos kasuguan, pawalihan to, pasinggitan to. Ug kadto pong nag-angkon nga balay ni Jacob kun ang mga SD pero nagbaton og Dios-Dios nakasala kay nagbutang naglarawan sa cross sa ilang mga simbahan pasinggitan pud to mga igsoon kay wa sila mahibalo nga Dios-Dios sa dito. Nya sumala sa libro nga nakuluhan nga glorified in them nga sinulat igsoon sa usa ka magsusulat nga si William Oakes sa page 56 unsa gisulti. The second commandments forbid the false form of worship. These commandments was broken by resorting or using the cross. Ini nga sugo naguba na lapas pinaagis pagtuboy ug paggamit og cross. Muna nga pasinggitan. Nya naunsa naman noon ni karon nga mga dagko naman kay mga cross, mga simbahan, mga sabadista. At tukag Manila igsoon, wa naman gito open Bible o katuang flame, wa na. Ang nabilin, cross na lang. At tukag sa Pasay, Manila Center, cross, dagko na kayo. Nga ano man ha? Kaya natuman ang Biblia na ang balay ni Jacob nakasala. Kung siya sala, naglapas sa ikaduhang sugo nga di magbaton o larawan. Nagbaton o linilok nga larawan. Nagkulit o larawan sa cross. Gitang butang diha sa ilang mga simbahan, sa mga walihanan, sa mga libro, sa mga sinina. Gitang butang na bisan diin. O matod pa igsoon sa Great Controversy, page 283. Papes place crosses upon their churches, upon their garments, and upon their altars. Everywhere it's seen the insignia of the cross. Ang mga sumusunod sa Papa magbutang nag-cross sa ilang simbahan, sa ilang mga pulpito, sa ilang mga sinina, ug bisan diin makita na ang timaan sa cross. Makita na nimo, libro na anay cross, sinina na anay cross, walihan ang simbahan na anay cross, sa simbahan na anay krus. O niya ang timaan sa krus, ilhanan nga dunay patay munang naay krus. May maligsan das kasada, butangan og krus sa daplin, timaan nga naay namatay. Bakbang pasabot, patay na sap, ang nanimba diha, kay gibutangan nag krus. Patay na sa pagtuo. Patay na, buhi pa pero patay na. Unang Timoteo 5:6. Nagpatuyang sa kaugalingon, mo'y patay, bisan buhi pa. Buhi pa, pero patay na. Tuwag nagpatuyang sa pagsunod sa urog sa kalibutan. Mauna'y pasinggitan, ikso.
Ug kining atong programa mo singgit gyud ni mahitungod niya na mga butanga kay gusto sa Dios ang iyang katawhan. Ang nag-angkon nga balay ni Jacob mawarningan aron dili maadto sa kalaglagan. Ay duhop igso na sabta nato. Ang atong gihatag nga tubag maghatag ni og paglaom sa matag usa para nga mahimo tang maandam sa tuang pagpangalagad ug pagsunod sa kabutuan sa Dios. Bueno mga kapatid, thank you so much sa atuang mga pagpadayon sa itong panag-uban karon. If you have comments, reaction, and question, just text our call number 0907-604-1410. Diyan po sa My Smile Radio Santa Fe, Bantayan Island, sa Tagata Bantayan Island, mayong gabi, magandang gabi. Sa inyong lahat dyan, mayroon tayong mga kursi dyan na atuang ipigayon niya, kauban ni Brother Yuli Bragat o ni Pastor G.R. Luciñara diha sa mga area, no? Diin doon ang mga plano nga magtukutag simbahan diha sa maong area. Diha sa isoon sa My Bicol Region, thank you so much sa inyong pakikinig sa ating programa and happy Sabat po sa lahat. Thank you so much po dyan sa Radyo Oragon 90.7 Legazpi City, Albay Bicol Region. Thank you so much sa Bicol Region, sa Gold FM of Calamba, Gipos, Barangay Radio, Lodi FM of Carmen, dihapod sa Top Radio of Bayugan City. Thank you so much. Dihapod sa Naval Biliran sa my Nice Radio, Nice FM. Thank you so much. Dihapod sa Magnificent FM sa Nabunturan, sa Big FM of Davao Region. Thank you so much. Diyasab sa Gets FM of Madrid. O diyasab sa area isoon sa uban pa nga mga radio station nga nag-hook up karon sa tuang programa. Diyasab may Panabo. O diyasab sa ato ang mga nag-review niining ato ang programa karon. Okay, parenta ison sa itong panag-uban, before ta mo entertain sa dugang mga pangutana nga gipaabot din sa ito ang programa, niya ato ay soon nga ang Ezekiel sab nga gipangayuan o pamahayag, Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6, nga ang walay patik diya silang agtang islaw tirun, pamatyon. Kanos aman ni mahitabo nga magdala ang Dios og pinuti, inigbalik niya. O niya ang application na ba niya sa uban, na karoon daw ni mahitabo, kay na ay islaw tiring nga mahitabo sa atong kaadlawan ron. Pero ang Bible igsuon, ang gipamahayag sa Biblia, sa Isaias, nga atong mabasa, sa 65 versikulo 12, muyukbo tas ihawan sa Dios. Karos ama na, inigbalik niya mga suking tigpaminaw. Ha? Pagdating ng Panginoon, sabi dito, waking iuukol kayo sa tabak at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan, sapagkat nang ako'y tumawag, kayo hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo hindi nangakinig. Kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata at inyong pinili ang di ko kinalulugdan. Yan ho ang pahayag. Kaya sa Bicol Bible, ako man iandam ko kamo sa hamo, asin kamo gabos maruluhod sa lugar na pagpugutan, hulita sa sakuyang pagapod, day kamo nagsirambag, nagtaram ako, asin day kamo nagsihanyo, kundi nagiubo kamo kan maraot sa atugbagnan, kan sakuyang magnakmata, asin pinirili nindo si makarugnis ni sakuya. Yan ang pahayag sa Cebuano. Sabi dito, itugyan ko kamus pinuti ug kamong tanan mo yukbo sa ihawan, tungod sa diha nga ako mitawag, kamo wala mo tubag. Sa diha nga misulti ako, kamo wala mamati, kundi gihimo ninyo Hinoon katong dautan sa akong mga mata ug gipili katong wala ko kahimuti. Yung hindi kinalulugdan ng Dios, siyang ginawa ng tao. Kaya patayin ng Dios. Kailan niya patayin yon? Isaiah 66 verse 15 to 17, sa kanyang pagbabalik. Kaya ngayon, bago pa man siya babalik, mayroong mga babala. Ating istaas ang ating mga boses, lakasan ang ating mga tinig, at ipaabot
sa mga tao ang mensahe. Sabi dito, ani akaron si Yuba muani uban ang kalayog ang iyang karumay samas alimpulos aron sa pagpahamtang siyang kasuko uban ang kabangis o sa iyang pagbadlong uban sa mga sigas kalayo. Kay pinaagi sa kalayo ni Yuba ipahamtang sa hukom. Ug pinaagi siyang espada ibabos tanang unod ug ang mga pinatay ni Yuba daghan. Kisa ito yung patyon? Kadtong nagbalaan sa ilang kagalingon o nagputli sa ilang kagalingon aron sa pag-adtos mga tanaman sa liyos o sa taliwala sa nagkaon o unod sa baboy o ang dulumtanan o ilaga silang tanan magdungan sa pagbangat sa katapusan nag-ingon si Jehovah. Ang gipasabot mga isuon nga niining moong panahon ang Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6 nagtumbok sa final destruction of the wicked people. Nagagamitin ng Diyos ang kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang kanyang parusa na kanyang inihanda ay apoy para sa mga taong nagpatuloy na gumawa ng masama. Kahit sila'y nag-angkin na sila'y banal, pero patuloy silang kumakain ng laman ng baboy at sa kasuklam-suklam na mga bagay, karumaldumal na mga bagay ay papatayin sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Sana po'y naunawaan, naintindihan na sabtan ang atong gihatag na tubag sa maong mga pangutana o ato kininatagaan o katinawan. Before ta mo padayon sa unahan, before ta magpatuloy sa ating pagbibigay sagot sa mga tanong, tayo ho muna atin munang pakinggan ang isang awitin para sa ating lahat, awit na ito po'y magbibigay sa atin na awit na pinamagatan pag-ibig na banal. Ito po'y para sa ating lahat, sa ating pong patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon. Alang ni natong tanan, nininintak na sa kabiyon. Awit nga naguluhan, pag-ibig na banal.

0: Maraming salamat, Igala, sa maong alam ito. Diyos ay pag-ibig. Kumusta po kayo lahat? Patuloy kayo nakikinig sa ating programang Dalan sa Kaluwasan, Timbangan sa Kamaturan. O palayon tayson nga mag-uban-uban sa tuang mga tikminaw diha sa Bicol Region, maray nagapi sa inyo tanan. Kumusta mo tanan diha? Kumusta kayo lahat dyan sa Bicol Region? Diha kay Brother Greg Latuga, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Diha sa May Pariis, Ligaspi. Kumusta at nawa po'y pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos habang tayo patuloy na sama-sama sa atin hong programa, no, sa gabing ito. Diyan din po sa May Lingkunan, Bonifacio, no? Pastor, happy Sabbath sa Jerim Namina Midiri sa Lingkunan Pulmo Family. Happy Sabbath yung tanan, Pastor. God bless. Salamat isa sa pagpaminaw, ha? O pag-view sa itong programa sa May Lingkunan nato nga mga nagpapaminaw karon. Sa reason kay Herpy Ping Tayal, Pastor, isa na ko karon nga nagalapas ug always na ko mo trabaho sa adlawng Sabado. Hangyo lang ko, Pastor, tagaay kog teksto bay. Ato para sa ako nga makamata sa panahon karon. Nahilayo na kaayo ko sa pag-alagad ug ako nasalaag ug nabalik ko sa kalibutanong buhat. Murag wala na ko'y gana maminaw sa pulong sa Ginoo. Kabalo ko paagi ni sa kaaway. Tagaay ko hugot na teksto. Salamat, Pastor. God bless. Take note, Ikson. Juan 16:33. Dinhi sa kalibutan, daghan mo kagulanan. Apan sumalig ka mo kanako, kay gidaog ko na ang kalibutan. Daghan makagalantuson karon. Marami kang mga pigkapighatian. Marami kang mga pasanin sa buhay. Huwag kang susuko. Juan 16:33. Sabi ni Christ, dito sa lupa, marami kayong kapighatian. Pero manalig kayo sa akin dahil dinaig ko na ang sanglibutan. Huwag mong suluhin sa pagdala ang iyong mga suliranin. I-claim mo yan. I-claim na siya nga saan. At sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ilagak mo sa Panginoon ang iyong kabalisahan. Ikaw ay kanyang iingatan, kanyang tutulungan. 1 Peter chapter 5 verse 7. At huwag kang hihinto sa inyong pananampalataya. Dahil sabi ng Matthew chapter 24 verse 13, take note, Matthew 24 verse 13, ang magpapatuloy hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. God bless you, son, at nawa po'y huwag po kayong manghinaan ng loob at huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ang siyang magpapatibay sa iyo. Palalakasin ka niya. Huwag kang matakot. Isaiah, last verse, Isaiah 41 verse 10 and verse 13. Huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay, huwag kang manghihina dahil aalalayan ka at hawakan ka ng kanyang kanang kamay, ng kanyang katwiran. Thank you so much po, kapatid. Nawa po'y kayo po ay patnubayan ng ating Panginoon. Galing po dito kay Greg Latuga. Happy Sabbath po, Pastor. Happy Sabbath din po, Brother Greg. Brother Greg, Greg, kumusta po kayo dyan lahat dyan? Kay Rene Boy Oporto, watching from Laak. Happy Sabbath, Pastor. Happy Sabbath din po. Kay Lucia C. Masukal, maganda mayong gabi, Pastor. Watching her from Basag, Tibuli, South Cotabato. Kumusta po dyan sa South Cotabato? Ating mga tagapakinig dyan sa South Cotabato. Okay, dinita sa kay GC Banal, mayong pagpaminaw. Happy Sabbath from Talisay City, Cebu, Mohon Church. Kay James Sick, happy Sabbath. Kay Lucia C. Masukal, mangutana ko, Pastor, kanang naa ka pa sa pagpakasala, unya nagahatag ka, inubanan sa dakong gugma, counted ba na, Pastor? Salamat sa pagtubag. Yes, counted na. Naghatag ka, bisag wala pakas pag-alagan, counted na tubangas Ginoo. Si Cornelio, usa ka taong Italianon, dili siya
1: wala pa sa pag-alagad, pero doon na siya generous heart to help sa mga tao. Siyang pagtabang, counted sa tabangas Ginoo, siyang paghatag. Labi na yun kung mualagad na, motoy way nga gitawag siya sa Ginoo. Karon dili masayang iyang pagtabang, kay kini nakaabo sa trono sa Dios, ato ganin basahon maison para ato masabtan kung giunsa siya pag higugma o pagdani sa Dios diha sa pag-alagad. Ingon diri ison. Og dito sa Cesarea may usa ka lalaki ginganlag si Cornelio, nga kapitan sa kasundalohan na ginatawag nga panon nga Italianhon, taga-Italy. Siya may usa ka taong masimbahon ug uban siya tibok panimalay, siya madlokon sa Dios, naghatag og daghang limos ngadto sa mga tao ug nagampo kanunay sa Dios. Ug sa maikatulo ang takna sa hapon, iyang nakita sa tinaw kayo diha sa panan-aw nang usa ka malunda sa Dios nga misulod og miingon kaniya, Cornelio. Siya mituto kaniya uban sa kalisang ug miingon, unsa man unta Señor? Ug siya mitubag kaniya, ang imo mga pag-ampo ug mga paglimos misulbong sa itaas aron mahimong handumanan diha sa tubangan sa Dios. Ug karon magsugo kag mga tao ngadto sa hope ug ipadalanganhi ang usa ka Simon nga nganlag Pedro. So gidungog ang iyang mga paghatag, ang iyang mga pagtabang. Ug mahinahimoy na himong hinungdan nga gitagaan sa guway sa Ginoo nga ma-convert siya ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Taga-Italy siya. Italihanon. Dili sa sakop sa katiling bansa Israel. Ug motong sa nang gipatawag siya. Gipatawag niya si Pedro, niabot si Pedro sa ilang balay. Sumala sa buhat, Jes 26:28. Ug miingon din si Pedro, kamo na hibalo na supak sa kasuguan sa usa ka Hudiyo ang pagpamisita o pagduol sa mga dumuluong o mga taong hintil. Apan gipakita sa Dios kanako nga walay tao nga akong pagatawgon nga dili binalaan o nga mahugaw. 34, ingon si Pablo, si Pedro, ug karon nasuta ko nga sa Dios wala di ay ing pinalabi sa mga tao. Basta nakita sa Dios nga matinud-anon uban sa gugma ang imong pagbuhat, ang Dios mangitagwi nga madala kaniya sa pag-alagad bisan karon wala pa ka mag-alagad. Salamat isoon sa imuhang pangutana ay duop na sabtan nakuha nimo ang punto sa itong gihatag nga tubag base sa mabasa nato diha sa Biblia. Salamat isoon sa maong pangutana gikan diri kang 5437 pastor mutuo kag albularyo nganong makaayo man sila ug masakiton nga wa maayo sa doktor kay why findings pag check up. Isoon duha man ka klaseng albularyo. Dun albularyo nga gitawag og herbal ang iyang gamit. Iyahang himasmuhan, tuuban niya, o niya paghuman, painan o mga herbal, hiluton, part kaya po sa albularyo. Pero muna yung gitawag, natural way of healing. Napi albularyo, gitawag din ang espiritista, na bilong si espiritista, kay tayo-tayo-tayopan ka, yam-yaman ka, ihawan kag puti nga baboy, puti nga manok, ugis nga manok, kana mo'y wala kahimot is Ginoo. Kadtong albularyo nga nabilong sa espiritista nga dunay mga abyan-abyan, dili na angay tuuhan. Pero kung albularyo nga gitawag og mga binisaya nga pagpanambal, ginamit ang mga tanom des palibot, mga gamot-gamot sa kahoy, natural na siya nga pamaagis pagtambal og gitawag na siya og natural remedy nga uban ang gahom sa Ginoo. Kaya mga tanom des palibot at ison, gituyo na si Ginoo pagbuhat para panambal nato sa natural pamaagi. Wa lang ilhas tao. So ang dili musugot ang Ginoo katong espiritista nga klase sa pagpanambal. So kanang pagpanambal pinaginamit ang mga natural nga abot sa yuta, natural nga patanom, kala siya ato nang gituuhan. Kaya iyan na si Ginoo. Pero katong pagpanambal, ginamit ang pagtayop-tayop, yam-yam-yam-yam, mga Latin-Latin, daguban pa. Yeah. Inyong din kagagibuyagan man ka. Ah, kana nga mga punto ison. dili na kahimot as Ginoo, espiritista na. Sumala sa atong mabasa sa Leviticus. Ug wala ang Ginoo mahimuot niyan. Salamat ison sa imong pangutana ay duhop na sabtan, nakuha nimo ang puntos tubag nga atong gihatag isip tubag sa iyong o sagot sa iyong tanong, no? Albularyo. Okay, galing dyan kay Greg.

But Pastor, watching from Libasod, San Miguel, Surigao do Sur. Uy, pakimonitor di aday sa toang program, ha, sa program ito din na Monday to Saturday, o Sunday, 5 to 6.20. Atong program di sa J Radio. Aron man paminawan po ninyo di. Kay Joe Requina, Fernandez Requina, Pastor, happy Sabbath, watching from Bislig City. Ngayong Pastor, wa na may miduaw dire sa simbahan sa Mangga Matanaw, wala manggod siguro sila'y madala nga ikapulo inig uli sa inig uli sa amo sa samot na karon nga wa na kaayo magwawali kay dili na ko makawali. Karon palyado na pod akong mata ang bag-ong gibautismuhan, wa na pod manimba unsa inyong unahuna ning simbahan diri Pastor. Sige lang kay ator gapon ang bisitahon dayson, no? Para sa tuang mga district leader nga naka-assign diha, siguro na busy pamangkod sila karon. Ato ra unyang ipukanison ay lamog kabalaka diha kay dili manggod ikapulo nga atong giapas ang ato diha nga maserbisyo nato ang katawhan. Ato lang labi na ron nga doon ay trahidyang naitabo sa Region 12 area. So muna nga lisod silang makaanak diya. Pero ato paningkamutan, ato silang makomunicate para nga atong mapadba masugo nga dili kalimtan pagtuyok diya ang atong simbahan sa area sa Matanaw, sa may Bangga, Mangga Village, Mamangga, Matanaw. No? Kaya nga dool pa na diris apuaunta, pwede nato na siya aralayan ng simba matag Sabado. Pero atong paningkamutan ni Son, nga ato ang masugo ang ato ang mga evangelist, ang ato ang mga pastors para diha sa mong area. Salamat kay Son sa imuhang pagpaabot sa imuhang mga sentimento, no? So kisa may na-assign diha sa maong area, palihog ko Brother Glenn Quito, no? O kay Brother Dudong Hineralaw, okay. Kay Kuya Dudong, no? Murag nabisi yun sila karon, labi na nga naigo sa bag, sa linog po sila. Meron doon na po yung mga ginagmay ng mga gitawag problema nga giatubang. So, pailob lang kadali tayo ha kay ato lang niya ng iplasta to lang para bisitahan mo dahil yung lugar sa may Matanaw, sa may sitio Mangga, Matanaw, Davao del Sur. Okay, salamat ison sa maong mga pagpaabot sa inyuhang mga pangutana. Dirita kang Andy Patron, Pastor. Mangutana ko, sumala sa Levitico 11, gidili sa Dios ang pagkaon sa baboy ug uban pang dulumtanan. Karon Pastor, kaon man ang giingon diha. So, pwede ra siguro magbuhi sa maong mananap or baboy kay sa Genesis 1:26 manggod, mao ako gitan-aw, palihog daw ko pasabot ani Pastor. Salamat ug happy Sabbath kaninyong tanan. Iksoon ang giingon diha, dili magbuhi o dili magkaon o dili maghikap siyang lawas na patay ni ini. Mula nga sa Israel, wa kay makitaan nga dunay mga Hudeyo nga nagbuhik baboy. Nga naman, kay wala man siya na ay gagamitan, kaon raman yun. Sumuna nga, dili gud siya pwede. Kaya nahibalo man ta nga ang maong mananap kung mukaon ta ni ana, doon ay silot nga naghulat. Unya kung magbuhi ta, unya ipakaon na to, so sama ra nga naghilo ta sa mga tao, aron ang tao dili maluwas o malaglag. Muna nga, dili maayo. Nga mahimo tang gitawag o kanaang ehimplo o mahimo tang hinungdan sa kalaglagan sa mga tao. Kaya na ba si Kristo? Bisan kinsa nga nahimong kapandulan o nahimong hinungdan sa pagkalaglag niining labing gagmay nini ako mga igsoon, maayo pa alang kaniya nga hiktan sa galingang bato siyang liog o itambog sa dagat. Nga naman, kay ahimong makangatang hinungdan, so muna nga wala gita mag-encourage nga pwede magbuhi. Kung doon naman mga SDA nga nag-encourage sila mga membro nga magbuhi, ilahan ang tulubagon. Pero sa ato, dili pwede. Kay mahimo tang mahugawan at ubangan sa Dios. Ingon ang Biblia, Epeso 5:27,

ang iglesia ikatanyag sa kanyang harapan na walang dungis, walang mansya, walang kulubot o hindi marumi. Walay hugaw na ikatanyag sa iyang atubangan. Kaya hindi po pwede na magbuhi taog baboy. Salamat ison sa imuhang pangutana. Kay Evangelio de Lampagos Albalusa dyan sa Diyos Santo City, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa General Santos City. Kay Nora Gambil Runo, happy Sabbath Pastor D, watching from Cayali, Tago, Surigao del Sur. Kay Erilyn Puntillo Misulis, happy Sabbath Pastor, watching from Kilometro 7, Kagwait. Kay ato pa isong kay Joe, diha sa ato isoon nga mga tigkaminaw. Kay Ryan Mapalo, happy Sabbath. Kay Nunoy Bayo, happy Sabbath Pastor, watching from Rosario, Agusan del Sur. Kay Angel Maribel, good day Pastor, happy Sabbath, watching from Pagwas Laak, Davao de Oro. Kumusta mo di tanan, ha? Kumusta di anakon? Happy Sabbath yung tanan din, ha? Adto sila Kuya Dudong Ugma dito, Pastor. Uy, tay patron, naari sila Ugma sa tay, si Brother Dudong Hineralaw, no? Umurag ng loor ni sa tayo patron ba? Kaya wala siya gito tayo. Ayaw lang gito tayo ha. Hold on na gito tayo. Ayaw pag-una-una tayo nga wa sila mo anha kay wala ikapulo nga madala. Dili ikapulo ang among tuyo. Ang tuyo nga mapadasigan at matag-usa para sa kaluwasan. Salamat kayo Elder Jitski sa pagpahibalo nga ugmang adlawa tay patron na adiha si Tatay Kukoy Patron, tay, naadiha sila si Brother Dudong Hineralaw Ugma, muanha diha, diha sila manimba o mga adlawa. So, pagkipahibalo na lang po sa mga nabautismuhan para nga diha sila Ugma magtigom sa atong simbahan, diha sa inyuhang dapit sa Mangga, Matanao, Davao del Sur. Kay Chris Trinidad, always sa kami nga di na mati kusog anwali. Nan third week nan may hinay ang signal diri. Okay. So pero karon kusog na. Salamat kayo sa maong info no diha sa San Miguel. Kay Dolores Sobroso, happy Sabbath Pastor. Galing Kandon, Ilocos Sur. Salamat po. May signal di magputol. Kumusta na po diyan sa Kandon City? Kumusta na po si Nanay yung nabautismo natin isa dyan at sa kanyang pamilya? Kumusta po? Patuloy po ka ba kayong nagtitipo, no? So, pasensya na po na hindi po ako nakabalik noong January dahil po sa busy preparation natin for our convention at now ay nag-iipon pa po tayo para makabalik po kami dyan sa Kandon, Ilocos Sur para magdaos tayo ng crusade sa inyong lugar. No? So intay na po Naya, Nay Dolores at sakay mga kasama natin diyan. Pasensya po na natagalan po ang ating pagbalik diyan, no? Sa area ninyo sa May Kandon City, Ilocos Sur dahil po sa financial constraints, kumbaga mayroon tayong kakulangan sa financial natin at dahil po sa marami pong mga gawain na ginagawa natin sa ngayon. Pero hintayin lang po natin, lulubin ng Panginoon basta hindi pa matapos ang taong ito. Makabalik po kami dyan sa Luzon for conducting tinatawag na crusade sa area po ng Kandon City. Okay, dyan po kay Lucia C. Masukal Pastor, mangutana po ko, nganong gibuhat man sa Ginoo ang mga mahugaw nga dili man di ay niya ipakaon? Ang Bible igsuon na ay katuyuan ang Dios. Sa Proverbs chapter 16 verse 4 na igisulti dinhi. Proverbio kapitulo 16 versikulo 4. Ingon diri ang pulong. Gihimo ni Jehova ang tanang butang alang sa iyang kaugalingong tuyo. Oo, bisan ang daotan alang sa adlaw nga daotan. Lahat ng bagay ginawa ng Dios. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling tinatawag na sariling kagamitan. So ibig sabihin,
meron sa sariling tungkulin. Kaya siya ginawa. Ang baboy, ang tungkulin niya sana ay tinatawag siyang basurero. Kaya pa ang baboy, pag nakabuhi siya, nakawala, doon mo makita sa putikan. Kasi basurero, kumakain doon sa mga basura. Yun kasi ang papel ng baboy. Yun ang kanyang purpose. Hindi lahat ng bagay na ginawa na ang purpose ay para kainin. Hindi ho. Ang purpose niya para sa kanyang gawain. Tinawag kasi siya scavenger. Basurero. Setig taon sa mga sobra ng mga pagkaon. Muna iyahan purpose. Sama sa ero, ang purpose po sa ero, tagabantay. Job 30 versikulo 1, ang ero, tagabantay sa aking, o aso, tagabantay sa aking mga kawal, sa aking mga kawan. So, may purpose. So, lahat ng maginawa ng Diyos, mayroon siyang purpose. Na according to His purpose. Ha? Kaya, yun ang hinung, yun ang dahilan kung bakit nagtataka tayo, bakit ginawa yan ng Diyos, hindi pala pwedeng kainin. May purpose siya. Pero na-defeat yung purpose dahil kinain ng tao. Instead ang purpose niya ay para basuriro, pagkain sa mga sobrang pagkain, ang nahitabo, gikaunos

unay hinungdan mga igsoon. So salamat kayo sa maong pangutana, idop na sabtan nakuha ang punto sa atong gihatag nga tubag base sa balaan nga kasunatan. Ikan kang 8562, Pastor Aslang, unsa jud ang insaktong pagtuman aning Juan 4:23-24 ug unang Juan 2:24 taman 29? Unsa man gyud insakto ani? Ang insakto ana igsoon kay sa unang panahon manggod, noong panahon ang aral ng mga Hudyo na doon lang talaga sa Jerusalem ang bahay sambahan. Lahat ng kanilang mga gawaing pangrelihiyon doon nila idadaos sa tinatawag na Jerusalem. Kaya lahat ng mga tao taon-taon pumupunta sa Jerusalem. Kung nakita ng Diyos na hindi maari pagbubuksan na niya ang kaligtasan sa hintil, mahirapan tayong pumunta pa sa Jerusalem para doon magsamba. Dahil kinikilala ng mga tao noon ang Jerusalem lamang ang house of worship. Kaya nga pumarito si Kristo para ipaalam sa mga tao na darating ang panahon na hindi lang sa batong ito o sa Jerusalem kayo magsamba. Dahil darating ang panahon na ang tunay na na sumasamba ay sumasamba sa Diyos, Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, kahit saan na nadako, pwede na siyang sambahin. Kahit saan na lugar, pwede na siyang sambahin. Kasi noon, doon lang talaga si Jerusalem. Basahin nga natin, kapatid, ang Juan Kapitulo 4 para atin pong maunawaan ito. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ha? Atin nga pong basahin, sabi niya dito, para atin pong maunawaan. Ingon sa diniya, para ato ang masabtan mga ison. Kung among mga ginikanan na nagsimba dinhi ni ining bukira, apan kamo magaingon nga sa Jerusalem atua ang dapit diin kinahanglan ang mga tao adto magasimba. Kaya mauna inang kustumbre yun sa una, Jerusalem is a center of house of worship. Wala ibang lugar, walang ibang dako, only the Jerusalem. Og si Jesus, mayroon ka niya, babae, tuuhi ako. Taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa Amahan, dili lamang dinhi niining bukira ni Jerusalem. Tapos ang namabot, sadyang si Kristo namatay og naabli ang kaluwasan sa mga hintil, bisan asa na nga dapit na lugar, siya pwede ng simbahon. Pero sa una, exclusively, Jerusalem region. Nga naman, kinahimus ang sentro sa kalibutan. Noong every year, ang mga tao mo ato Jerusalem during sa kanilang mga Passover days o mga gitawag nila o kanaang mga kapistahan o mga gitawag nila o Day of Atonement, tapos sa tanan dito sa Jerusalem to worship the Lord. Pero yung si Christ, muabot ang panahon na magsimba sa Amahan di lamang ni Ira ni ining bukira ni Jerusalem. Ingon din siya, 22, kamu nagasimba sa walang yung ilhi, kami nagasimba sa among ilhan, kaya ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. 23, apan ang takna taliabot, o karon mauna, na ang tinuod ng mga magsisimba, magasimba sa man diha sa Espiritu sa kamaturan, kay kini ang ginapangita sa man nga mao'y mga nagsimba kaniya. Diha niya ng panahon na igsuon, na natuman kini, mga bisan asa na sila? Sa panahon sa mga apostoles, dito sila sa gawas sa Jerusalem. Dito sila sa Daprisuba, nagsimba sila, nagtigom sila, pag-abot sa adlay, kapahulay, sumala sa Biblia. At ito ganing basahon. Ha? Nga atong mabasa, maison. Tuwas na ito simbahan, tuwas sa Daprisuba, nagtigom sila. Kaya nga naman, dili lalagay kayo sa simbahan ra, ang may tabo nga pagsimba. Dili lang kayo sa Jerusalem niya dire. O kinigibuhat niya sulod sa daghang mga adlaw. Apan si Pablo, sumala nining maong basahon maisoon, naingon dire, nga atong mabasa,
nga niadto sila migawa sa syudad og niadto sila sa daplen sa suba diin didto sa ilang paghuna-huna adunay dapit nga ilang katiguman. Dito sila nagtigom. Nga naman kay dili lang lagi di ay sa simbahan ra. Pwede na di ay sa daplen suba ilamos kahoy kung walay kasimbahan. Muna sa Roma 16:5 tapos sila sa ilang balay nagtigom aron sa pagsimbas Ginoo. Bisan asa na. Muna ipasabot ison. Muna karon sa itong panahon sa naatas Pilipinas makasimba ta. Nasa Taiwan, nasa Amerika, nasa Dapita, simbo po sila. Kaya kung wala to'y suon ablihi na permente na Jerusalem, luoy kita. Muntay pamasahe. Sa guwan sa ayer, tamo ato. Di man kaya. Libo-libo man ang mamasahe sa airplane. So, ang di ka ato, di makasimus pagsimba. Yan, di na ba ka ato, kaya di yung panalanginan. Di maluwas, di ka katos pagsimba. So, may bang magpabilin nga sila rin maluwas. Muna nga, gi-apply sa Dios ang kaluwasan o muna'y hinungdan na kita nakaambit sa niini. Salamat, Isur, ay doho, plasabta na kuha ang punto sa atong gihatag na tubag base sa mabasa na to diha sa Biblia. Okay, padayon tayong soon o padayon sa mong naminaw sa itong programang Dalan sa Kaluwasan, Inabagan sa Timbangan sa Kamatuuran. Tatay Kukoy Patron, paliho kog sulti Pastor D kay tigpaminaw man sab sila sa timbangan sa kamatuuran. Salamat. Okay, sa tuang mga bagong nabautismuhan diha sa May Matanaw ni atong gipahigayon nga federation ni atong nang labay nga mga bulan, igsuon og mga adlawa padayon tang magsimba. Natay mga bisitang moabot diha gikan sa Jinsan, sila si Evangelist o Brother Dudong Hineralaw ang atong district leader uban sa mga kaigsunan, para nga magkita-kita ta diha ugma, magkita-kita mo diha ugma og makapadayon sa pagsimba. Ayaw mo igsuon kalimot simba ta og mga adlawa alang sa pagdinisigay kay muna'y tumong sa tuang mga panagtigong. Thank you so much kay Ruel Maluri, happy Sabbath Pastor from Mayag Church, Surigao del Norte. Kumusta dyan sa Mayag? Ato mga tigminaw kay Salibay Ames, happy Holy Sabbath kay sa tuang mga tigminaw kay Shine Alpichi, happy Sabbath Pastor, happy Sabbath everyone. Thank you so much sa inyong pag padayon sa pagpakiguban ni ining ato ang programa. Ito isang kayo 2797 happy 912791 happy Sabbath Pastor gikan ni Joey Salibay Maliksi Tagbina Surigao del Sur. Kumusta diya sa Maliksi ha? Kumusta kusog ba itong signal sa Maliksi karon sa may Tagbina Surigao del Sur na ito nga mga tigkaminaw diya sa may asa ito na pito itong bukid sa Bislig City diya agion sa may area sa New Israel. Kumusta mga taga New Israel, pamaypayan, no? Kumusta sa mga pamaypayan, maayong pagpaminaw og happy Holy Sabbath ninyong tanan din ha. Pastor, happy Sabbath si Angela Fee Maravilla og Malaybalay. Kumusta daigsoon sa Malaybalay? Happy Sabbath ninyong tanan din ha. Og maayong pagpaminaw na usab ni ining atuang programa. Sa atong mga viewers karon, kumusta mo tanan? Og happy happy Holy Sabbath. Before tayo soon mag-ampo og mag temporaryong manamilit, minaw sa tag usa ka awit alang na itong tanan, awit ni itong pagdaig sa itong buhay nga Dios, awit nga naguluhan magmatarong ta sa adlaw og gabi. Ha? Ato isuon paminawon kining usa ka alawiton alang ni sa tong pagdaig sa atoang buhi nga Dios.

Okay, thank you so much sigala sa mga lawiton. Magmatarong ta adlaw gabi, amahan anak inahan tagsatag sa tag kaluwasan. Ano maning gamot igson to serve the Lord, to obey His commandments, dahil kanya-kanya tayong kaligtasan. Ang magawa lang po ng mga magulang, mga anak, is to remind sa kanilang mga obligation para sa ikaliligtas. Always to remind them. Palagi tayong magpaalalahan sa bawat isa. Mga kapatid, tayo po yung kapos na po sa oras. Sa kapos na muna magpaalam, tayo po yung manalangin to end our program, ating pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Dakila at mahabagin, makapangyarihang amang banal na ang trono mo ay nasa katastasan ng langit. Thank you so much po, Panginoon, sa inyong mga salitang amin na pakinggan. Thank you so much also for your protection and guidance, wisdom that you gave to everyone of us. Lord, pagpalain nawa kaming lahat ngayong gabi. Ingatan niyo po kami sa mga sakuna na biglang darating sa aming buhay. Ligtas niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, katalinuhan, at katatagan. At pagpalain ng bawat isa na nakikinig ngayon, na po sila'y nabusog ng pagkayang espiritual, ito'y magpalakas sa aming mga pananampalataya sa inyo. Pagpalain kami ngayong gabi sa inyong pagtulog, nawa ang inyong mga anghel ay inyong ipadala upang kami proteksyonan. At gisingin niyo po kami sa mga oras ng mga oras ng dalanginan. At sa kinabukasan, kami magbabangon at magpasalamat muli sa inyong nakilang pangalan. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyong pagtugas sa aming mga hiling. Salamat po sa iyong pakikinig sa aming dalangin. Itong lahat aming sinasamo, aming pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, mga kapatid. Kinis ito si Pastor D. Magsasabi sa inyo, daghang salamat! Kung ikay makikinig, mapalad ka, good luck and happy Sabbath, everyone!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: kapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Lucio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man o kagibuhan ning tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang pasiyan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.

0: guys, ito po sana, bastugan ko ika, kaya lang makamos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos makita mo regalo na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May anong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Dua sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywang! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
4: Natalo na ang igwakaan. Glaucoma? Ano, for operation?
3: Iyo po.
4: Ngunyan, anong ginibo mo?
3: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
4: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
3: Sige.
4: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
3: Magayon na po ang findings niya.
4: Glaucoma free ka na?
3: Glaucoma free na po ako.
4: Dahil ka na da-operahan. Uy, mom!
5: Ang Mims Mula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Halo-halo! Ang Pinoy favorites dito lang sa Oragon Sabado OPM.

0: Kaya talaga ako sa burang kasuwa ko. Ha? Ano man? Nagsisyapan pa kaya magkapritik lang ibinig ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natawag sa manu ko. Kaya pati lubi ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil nang gayon pa di.
0: Kasi na, ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa baliyo.
2: Iwas sa bigulado, tuhagun!
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil ito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko, nagra lang to ang grado. Magayon ko yung Nins Juice.
5: Dati ang grado niya pera.
6: Ano man, 90, tapos nag 94, nag lockdown, nagbiglang nag-donor.
5: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
6: May so siyang 89, nag 92. Tapos ngayon, with honor siya.
5: Tapos healthy.
6: Oo, yung pinagtaba man, siya maksud siya magtakaan.
5: Active.
6: Oo, active. Tsaka ano yung...
5: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
7: Ang Nins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Eksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon Sabado OPM.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: din.
1: Ago,
0: katatagdagan mo na ang mga gamit mo.
1: Habang ko na, mahalit ako rin eh.
0: Pundungyaw ka mga pasali mo ah.
1: Iyo, pirmiya sa lahat mong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Pirmiya sa lahat mong sala.
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Masarikulado o ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Nanay, anong pangalan mo?
8: Inland Blue Screaming. Video patanday ang nalawas ang mga damon at tuhod.
7: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
8: Maray po.
7: Maray na. Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
8: Maray ang lawas ko ay garo.
7: Magaan?
8: Magaan. Ang
7: pagkaturog mo?
8: Pagturog ko, okay na lang po.
7: Ayun, sa pag-CR mo?
8: Hindi mo.
7: Maayos na? Maray su kape?
8: Hindi po.
9: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
11: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon. Sabado OPM.

0: Tol, ayun ba ba maganda yun na ako makauli? Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga ate. Puro pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing

0: Butika Nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sinibubagan ng nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
2: Tagal na yun?
1: Tagal na. Sumunan, nilagyan ng eye drop. Ang gati talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes.
2: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
1: Wala na, maligati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-avail ako ng eye drops.
3: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: mo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
1: Tanda ng lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Dave, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga, no. Parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabila ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabila ang sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin! Dahil extended na,
1: mas marami pang araw!
0: Mas marami pang entries!
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Urag.

0: Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
4: How can I convince you?
3: And reminisce the songs of your time.
4: Take me as I am.
3: Right here on Uragos
5: Sabado Retro.

0: hanggang sa ninyan, dry skin pagiraray ang kublit mo. Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyo na nga ni, eh ko aram. Iyo aldaw man ako nagiinom kan lotion na lang.
1: Sabigurado, uragon!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Sakto na pong 35 minutos, makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
3: Huli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa idang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol,

0: yung tatara.
1: Uy, good morning.
0: Good morning.
2: Iwala sa sadi.
1: Diyos maray na aldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manay.
0: Good morning.
1: Sabado na naman pala. Petsa 13 na po, kampresenting bulan. Mainito na naman. Alas 5 pa sana, mataan na ako. Bako dahil sa napulawan ako kundi
0: basta
1: feel ko na kaagad ang alingahot, Manoy Jokes. Biyo nag sabi ka ni nagtatapuyas ako kanda plus. Grabe. Ibang klase talaga ang panunari. Well, sabi ko kan pag-asa DOST.

Alas 12 hanggang alauna po din hapon. Pero ngunyan, expected naman Paman Giraray na pwedeng pumalo sa 40 grado sentigrado ang arasahas kan panahon. Kaya pa yung kaibigan po doon sa mga nakaantabay sa atin, especially mga medyo may dati na pong karamdaman, mga senior citizens lalo na. At saka yung mga tipikal na nagtatrabaho po naman day in, day out, nasa kakalsadahan, mga jeepney drivers, in as much as possible, ano ha? Bit-bit ka muna pirmin ng kwan, canister ng tubig, pirming mag-inom ng dakol na tubig. Kapag araw kainin talagang grabe po ang alingahot, talagang dadap luson. Sabi kan, pati pagka sumangap singit-singitan mo, pwedeng dap luson. Sinda kita, ika, ako bigo. Kaya kasubago nga ni pagmata ko, dahil na muna ako niya kumakapi. Tapos sarkan maedit na makapi ka pa. Anyway, sa pangarap po kan mga diuragtang kongresista, sa pangarap po ni Congressman Former Yorme, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., sirigma ni Congressman Attorney John Almario Chan, as in siyempre pangkan sa kuyang pag-iriba sa programang ini, na I understand na sa pagbakasyon man, garo may okasyon na pinag-atindiran si Sally Luces, better known as Firefly Winter, duman sa may partikan Laguna. Garo nagkarikos kay duman si Kwan at the same time, si pamilya ni Manay Sally. Anyway, taot-taot sa natin, lamang po umapudan ko man siya. At nabagaan sabi ko sa iyan niya, ako apudan takapaman Giraray. Via phone pat si makauli-uli takapaman Giraray. Para mentas, balitaan ko muna kamo mga tugang kan mga pangyayari. Sabi ka ni Ganap, dito mga nakarang araw. Kasama po naman ating mga ginagalangan at mga napakamasisipag na kongresista. Epic bubusol po naman ni the Congressman John Almario Chan, as in Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., and House Bill Number 9407 na may obyetong matawan in civil service eligibility ang mga long-term casual employees kan gobyerno. Sakop po naman kay ni ang mga members na nakapagsirbi naman in day mababa sa 10 anyos sa national government, as in sa 15 anyos man sa mga LGUs. Kasabay man sa propuestong lakdang ang pagkrear ng mga special na permanenteng posisyon, gani pong matawan sindanin mas masarig na siguridad sa pagtatrabaho trabaho bilang pagbistusa sa inyong halawig, as in tapat na serbisyo publiko. Nakisumaro man po na Kubicol Party List sa selebrasyon kanika 128 anibersaryo kan araw ning katalingkasan. Tinawan ni Danin na pagbistuan sin isog o ang isog sakripisyo sin man ang pagkamot sa komunidad kan mga bayani na naging parte kan diretsos o kaya katalingkasan na igwasang unyan ang sa tuyang nasyon. Formal na pong binuksan sa publiko kanal daw ni Lunes ang Pawa Bugtong Bridge matapos ang isinagibong blessing inauguration as in turnover ceremony na pinagpanginutan kan Department of Public Works and Highways. Personal na pinagpartisiparan ang nasabi ng makasaysayang okasyon kan DPWH Bicol, DPWH Albay, ako Bicol Party List, pati na po ang Legazpi LGU. Narealisar ang proyektong ini sa paagiman kan inisyatiba kan ako Bicol Party List na may obhetong mapahiwas ang bulus kan trapiko sa parte kan Yawa Bridge, as in makapagtaon ng alternatibong ruta gani pong mas mapalikas ang pagbabiyahe kan mga motorista, as in mga namamanuan sa nasabing lugar. Padagos po ang pagkatudin serbisyo kan Kubicol Party List para man sa mga namamanuan kan nagkaagi pong aldaw liwat sinang nagheras din libreng mainit-init na lugaw, as in bunay dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa syudad po kan Legazpi, para man sa mga pasyente, bantay, medical staff, mga volunteers, as in iba pa. Uminabot po naman sa 1,340 mga natawan in libreng pamahawon ang nagtao po naman in liwanag, as in kaugmahan sa sain mga pagal o pagal ng lalawgon. Panagos man ang pagkatod ng serbisyo kana Kubicol Party List sa paagikan pagpapanaon in wheelchairs sa mga beneficiaryong urog na pong nangangaipo. Mismo nga na Kubicol Party List ang katod ka nasabi ng wheelchair sa inman na lugar sa riyon, gani pong makatuwang sa mga nasasakitan magkapaghiro-hiro sa aral daw nindang mga lakawon. Huli po naman ka sa idang kamateon o kaninan sa buhay.
Sa oras na mga tugang na 21 minuto

0: Ang tesang alas 8 po ni pagkaaga, taod-taod sana, mabalik pa kita.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong kadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado.
1: 90.7
0: Radyo Uragon.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. Uy, natatadang 15 minutos, alas 8 na.
3: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: O yan, sabi ko na nga niya. Medyo malikay po kitang unyan sa direktang tama kang saldang. In as much as possible, stay away from the direct heat of the sun. Ang pinaka the best kan, diyan ka na muna ginsalaw kan harong nindo. Kung naka-aircon ka, di okay. Pero kung pwede man baga pa maypay na sa naman, or kung daing day talaga, dawa dadahon ki anahaw, pwede na. Sama nakanta, may nakatutog po ngunyan dyan sa Albay District Public Market. Nakatutog na naman ang radyo ni Manoy Joel, dangan ni Manoy Renan, na talagang sarong istasyon sa naman na dangubo. Manoy Renan, salamat tabi kan sa imong daing sawang pag-antabay. Nakatutog na naman mga pag-ilibata dyan sa kantin ni Nanay Lidia Astillero. Good morning, Nanay Lidia. Of course, kay Nanay Sarian, dagan kay Manoy Jason, kay Manong Ross, asid mga pag-iriba, kay Ate Yen. Maray na agatabi sa inyo. Salamat kang sinong ding sawang pag-antabay. Tautod sa na, because I'm trying my best na makaulay ta via phone patch. Si kapatid Firefly Winter Sally Luces. At nga ni pong ma-update man kita kung mag-ano pala ipakan mga naunabihan kung bareta ka sumago. Kadakul talaga ang mga bisi-bisi-bisiyan ko niyan eh. Pero sabi kan, maray na po itong mismong hali mismo kay Manay Firefly Winter. And mga isisimbag niya duman sa mga kahaputan. Sa bagay aram niya man baga man ay joke ko na apudan ko siya eh. Because that was our kumbaga agreement. Kanakaagi pang simana. Nakaschedule man talaga magpalaguna si kapatid. Huli nga ni po kan may mga okasyon siyang atindiran duman. Kaibanan po ang sa iyang mga kapamilya. Oh, yaw na, tama-tama, yaw na po sa linya. Ang sa itong diurag na pag-iriba, kapatid, maganda umaga. Kumusta ka? Ano ba ang ating dyan ngayon? Nasaan ka ngayon? Paliwanag mo, bakit nawala ka dito sa Legazpi?
4: Hi kapatid, good morning. Good morning din po sa lahat na mga nakikinig dyan sa Legazpi City sa 90.7 Radyo Oragon. At syempre sa kanilang mga Facebook Live sa Radyo Oragon.
2: Mm-hmm.
4: Kapatid, kami ngayon ay kasalukuyang nagbabiyahe.
2: Ah, papauwi na ba kayo o papunta pa lang?
4: Papunta kami ng Manila.
2: Ah, akala ko Laguna lang kayo.
4: Nagbago yung isip.
2: Ganon, may ganon palang biyahe, ano? Parang yung destination mo bilang nababago. Ay, wag na tayo dito, doon tayo sa kabila. Ganon ba yun?
4: Ganon yun.
2: Okay. Sige, sabagay. Alam mo naman, well-deserved naman yung bakasyon na yan. Especially
4: yes,
2: kasama mo ang mga Junakis mo at saka si Sir Chip. Okay, okay na yun.
4: Oo. Yes, kapatid, nakikinig sila sa inyo.
5: Thank you, Sir Rod.
2: Ay, Sir Chip, ganda umaga. And Hari Nawa, okay ang yung pagbabiyahe. Apo.
5: Nasa SLX
4: na kami kapatid.
2: Ay, wow.
4: Kasi maaga kami kapatid nagbiyahe from Mahayhay, Laguna.
2: Okay.
4: Papunta na kami dito at mamamasyal kami. Punta kami ng Ocean Park.
2: Wow, sa bagay, tama-tama sa mga anak nyo eh. Oh, maganda yan.
4: Apo, kasama ko din kasi kasama namin sa unahan yung aking sister-in-law, yung mga pamangkin ng ni My Labs, kapatid niya. So, nasa unahan sila. Mga galing din kaming Bicol, kaya kahapon kasi yung celebration ng aking sister-in-law na 60th birthday sa isang resort sa La Tricia Resort sa Mahayhay, Laguna.
2: Mm-hmm.
4: At yun, isang buong araw yung biyahe namin nung Thursday.
2: Mm-hmm.
4: Sa pahinga, sa kinabukasan.
2: Tapos ganun, so, parang po Manila na kayo?
4: Apo, ngayon, Manila na kami.
2: Okay.
4: Tapos baka mag-stopover pa ako sa kapatid ko sa Laguna pa din kasi nandun siya. At yun, kita-kits tayo sa June 18 dahil magkakaroon po kami ng orientation sa ano po, sa Pajak Ascenso sa 10 beneficiaries sa Tabaco City.
2: Okay.
4: Apo, yung ano natin doon, ang venue ay sa Tabaco City Conference Room. Doon tayo maghapon.
2: Linawin natin, ito'y orientation pa lang naman ha. Wala pang turnover na mangyayari.
4: Wala pang turnover, kapatid. Ang ano natin, orientation pa lang. So, ang i-orient doon, syempre yung proper handling, yung lahat ng kinakailangan doon. Pati yung contract signing, kapatid, pag-uusapan na din natin.
2: Very good. Okay, what about doon yung mga nag-aantay din sa bahagi ng Sorsogon? Kailan ba talaga magaganap yung ating Pajak Ascenso doon?
4: Pagkatapos ng ating project dito sa Tabaco City, saka tayo magkakaroon sa Sorsogon. Pero magkakaroon muna kami ng post-evaluation sa mga taga-Tabaco. Kasi per ano natin, sa mga boss, gusto muna nilang makita, mapag-aralan kung ano ng ating mga kapadyak. Kasi dito nga sa Legazpi, diba, nabanggit ko na sa'yo na yung iba, diba, kasi
2: yung mga nagsuli.
4: Nagsuli. Yung pagmamanage ng ano, tinitingnan din nila kasi kung gaano ba ito ka-effective. Pero sabi ko nga naman, kina Mamani, kina Kong, na ito naman na Pajak Ascenso ng Ako Bicol Party List, nakakatulong naman talaga, lalong-lalo na dun sa mga gustong magkaroon ng sarili nilang negosyo. Kaya lang, diba, sa negosyo, meron ng ups and down. Hindi naman laging nasa taas ka. Na, minsan, nakakaranas ka din ng pagkalugi, ganyan. Pero ang importante dito, yung pang-araw-araw na pangailangan ng isang pamilya ay natutugunan nila na hindi na sila kinakailangang umasa sa gobyerno.
2: At saka kaya nga, yung importance, kapatid, ng orientation.
4: Ang schedule ng turnover ngayon.
2: Opo.
4: Ano po, kapatid?
2: Ang kasabi ko nga, yan ang importance kasi ng orientation. Kasi dapat, doon pa lang sa orientation, alam na nila yung mga cons and pros, sabi nga niyan, at saka yung mga do's and don'ts din, para hindi talaga sila malulugi. O kung malugi man, hindi yung talagang sobrang-sobra.
4: Opo, kapatid, lilinawin natin kasi yung mga nag-message sa akin, sa page na Ako Bicol, na sana all daw, gusto din nila magkaroon ng Pajak Ascenso. Laging ganun ang pag nagpo-post kami ng tungkol sa Pajak Ascenso, gusto nila, meron din sila nun. So, unang-una, may guidelines po tayo dito. Apa. May partner po tayo, ang 6-in-1 Corporation.
2: Yes.
4: So, ang Ako Bicol Party List, ang trabaho po ay mag-identify ng beneficiary for the Pajak. Unang-una, dapat, hindi ka naman yung sobrang mayaman, hindi ka naman yung sobrang mayarap. Pero siya ka dun sa inahanap na magkaroon ng Pajak, makakatulong sa'yo. At ngayon dito sa Tabaco City, kapatid, ang in charge for the yung beneficiary paghanap ay ang LGU, kay Mayor
2: Ray Bagais.
4: Sila po ang nag-identify po nito. At bawal po ang dalawa sa isang barangay.
2: Okay.
4: Sa barangay po, isa lang. So, 10 yun. Ilang barangay ba ang Tabaco City?
2: Ang alam ko, mga nasa 30 plus yan eh.
4: So, kung nasa ganyan,
2: Pero selected lang naman talaga yan, kapatid. Yung tipong hindi naman lahat mapagbibigyan.
4: Kung pwede. Yung mga lugar na matao, yung sure na may mga buyer naman yung ating mga kapadya. Kasi baka mamaya, wala naman bibili kung wala naman masyadong, alam mo yung ideal na pwesto nila. May mga study din yung ginagawa kasi si Shock bago nila nire-release itong Pajak. So, una-una dapat meron kang ano area, saan ka ba dito magtitinda?
2: Yeah.
4: Kailangan alam mo na kung saan mo ipipwesto. Ang iba kasi pinipwesto di ba sa school. Matamang-tama kasi ngayon pasukan, may pasok na ang elementary and high school sa public. Kaya lang ang down niyan kapag nagkakaroon na ng bakasyon kapatid, yun yung nagsasauli na ng padyak. Kasi wala na silang market.
2: Walang benta.
4: Walang benta kasi nakaasa sila doon sa paaralan, sa mga school. Kaya dapat mayroon kang option 2. Saan ka ba? Waliwa, walang pasok. Saan ka pwedeng pumesto? Na wala kang masasagasaan na negosyo ni Shock.
2: Kapatid, wait, may tanong ko lang kasi maganda na nabanggit mong yan. Halimbawa ngayon, nakapwesto lang ako sa isang eskwelahan. Kumbaga, it may not be permanent, pero pwede ba akong maglipat? Basta ang condition dyan, di ba sabi mo, wala akong masasagasa ang negosyo ni Shock, di ba?
4: Yes, ayun. Pwede ka maglipat kapatid, as long as huwag kang lumipat dun sa barangay na mayroon ng padyak.
2: Tama, syempre, syempre, kasama yun.
4: Pwede ka lumipat kapatid. Ipapadyak mo man talaga siya. Kailang may iba po talaga na alam mo sa evaluation namin na ano namin yung mabigat yung cart, mga ganun. Kaya nga ini-evaluate namin para di ba kasi yung pilot project namin sa Legazpi. Hindi pa yun masyadong perfect. So ngayon, napapag-aralan namin katulad yan. Bakit kukunti ang benta mo? Kasi di ba naka-parang franchise ka na ang ibibenta mong produkto ay kay Shock lang.
2: Tama.
4: Ngayon, ang mga binibenta nila, neck, chicken ano lang yung breast, walang ibang product. Bakit wala kang ngayon siomay, wala kang hotdog, hindi dito mabenta. Pero mabenta ang fishball or cake yam or yung squid ball. Kaya si Shock, meron na rin. Okay. Meron na rin siya, kaya lahat all in na, tapos pinapayagan na rin ni Shock na maglagay ka na rin ng palamig. Para one-stop shop. Tapos yung isa pa, yung pwede ka na rin na parang student meal, mga ganon.
2: Pwede ka na magkanin.
4: Kanin. Kasi yun yung isa din sa suggestion ng Nina Kong na para di ba yung mga nasa malapit ka sa school para mura lang talaga.
2: Tama.
4: Na may kanina, may ano na,
2: may juice pa.
4: May juice pa para yung mga estudyante mas makakatipid na sila kung bibili sila talaga doon sa padyak. So yan yung ano natin, concept natin. So ngayong July 3 naka-schedule po yung ating orientation kapatid. At meron tayong schedule pala kapatid on June 25 for the medical mission ng medical mission po sa Rapu-Rapu sa poblasyon yan.
2: Okay.
4: At ang giting ko muna kapatid bago ako lumusid dun sa medical mission.
2: Sige.
4: Ito na yung ating mga padyak ascenso beneficiaries sa Tabaco. Si Salvation Bunaobra, kita-kits po tayo sa June 18 sa conference room. Alas 8.
2: Kapatid, nawawala ka. May problema pag tumatakbo nawawala ka. Tumatakbo kasi sakyan on the way to Manila kasi si kapatid. Wait lang, maya tawagan uli natin. Connecting kasi. So duda ko baka na sa may area sila na medyo mahina ang signal. Ayan. Kapatid, andiyan ka na ba? Kapatid, pasensya na. Baka, bumabiyahe pala kayo. May tumatakbo yung sakyan niya.
4: Tumatakbo kapatid.
2: Kaya pala, medyo nawala-wala ka kanina. Gawa ng, yun na nga, bumabiyahe ka. Anyway, go ahead.
4: Kasi may pinapasukan lang kaming ano. So, kapatid, ang una, si Salvation Bunaobra, taga Barangay Bunot po siya.
2: Okay.
4: Si Peter Garameda, taga Santo Cristo. Siya, taga Baranghawo. Gordius Camacho, taga Pawa. Lima, taga Fatima. Si Gilbert Borleo, taga San Roque. Si Miguel Bunaobra, taga Salvacion. Si Elizabeth Año Nuevo, taga Taihi. Si Cheris Coralde, Alapar, taga San Vicente. At si KJ Manalo, taga Manalang. So, Manalang or San Juan. Ganun pala yun. Mag-a-attend sa June 18. At sabi po ni Kap Alan Von Canseo, yung coordinator po ng Ako Bicol Party List sa Tabaco City.
2: Okay.
4: In-invite niya din daw po yung lahat ng punong barangay ng mga barangay nitong ating mga kapadyak.
2: Okay.
4: Na mag-attend din para aware din sila nung ating mga beneficiaryo. So, in-invite po nila. Mm-hmm. At maraming salamat po kay Mayor Ray Baragais dahil talagang in-sponsoran niya yung pagkain sa maghapon, yung snacks, yung lunch, at magkakaroon din ng sampling ng product si Shock doon para matikman ng ating mga kapadyak kung ano yung mga ebibenta nilang produkto ng 6-in-1 Corporation, kapatid. Apo. So yan, kapatid, sa June 18. At meron tayong schedule sa June 25 for the medical mission sa Rapu-Rapu. At yun, libreng check-up, libreng mga gamot. At 300 beneficiaries po ang target ng Ako Bicol Party List. Katuwang po natin ang local government unit na Rapu-Rapu at kasama natin si Alicia. So ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa pag-accommodate sa Ako Bicol Party List ni Mayor Otoy. Alam mo ba, kapatid, pala nung mga nakaraan, kami po ay nag-iisama ko po ang yung sa 10 outstanding of Bicol, yung ano natin, yung 11th ano natin, yung batch natin sa TOSB, at kami po ay nag turn over ng mga wheelchair sa kanilang mga napiling nakabarangay.
2: Okay.
4: At alam mo ba, kapatid, talagang pinili talaga nila yung mga talagang nangangailangan kasi nagkaroon pa pala sila ng assessment. Kaya naman pala medyo natatagalan sila na beneficiaries nila.
2: Mm-hmm.
4: Talagang chinecheck pala talaga nila.
2: Okay.
4: At naranasan nga talaga namin, kapatid, yung sinasabing dun lang, pero pala 30 minutes na kaming naglalakad. Hindi pa kami nakakaabot, kapatid.
2: Oh, malapit lang yan, dyan lang yan. Malapit lang yan, dyan lang yan sa may kanto. Yung pala yung nasa kabilang ibayo pala.
4: Ang layo talaga. As in, doon ka talaga makakaranas ng yung naglalakad ka, wala kang kasignal-signal at ang dilim-dilim pa. Kaya, thankful din ako doon sa ating TOSB kasi talagang nag-antay sila sa amin.